so asan onye haye kwa ye we si na boko seroturo tuko sari uma wingi usi ya sa akon no boko mindi mbadawa lukuturo diya mi so biba bera nwa wami mba wami biba bera bera siya wami kong mbabata babi bira wawu wabu kabi mbwando wa ama mela sika ya so bada mingo bada to we si na boko wia ukinya ubisi ya ma wawu wa bumeri mwana biba so asan onye haye kwa mingo mbwando sika ne ma baba be tora mo be daga e kunasia mba be tora be ka bohu yembiro so ama so amenikum yesa banji gbete baso kmo masobu nji gbera amikum be basa mbara dumi sume be nji gbero tinti tabane menna sa amene wi sina boko o tomosia ma sa kono boko gendi benti ba ma wura mo guro sanu sana barata ba barobe ba be bela amikum po banka ye dede mora be mbwadu mbu sagane me bela amikia sama inu asene wene suka be monko mero bisiu mera amikum soko e ibetia sa e ibetia ne kwa hoda Kongo Kongo ntemo bentenyiro basokmo chidegedi Felice isa da barbe no sema gema okia mbe bebasa Kongo ntengiwo buwana kwa wa bu noti angaiko demi wingwa so ne maiwa tenso meku na no sinamo ade meteme mungu so ado to yeso aso wa uraka kia buwa sanu sanu buwa na biwa san Kongo ntembiwo wa wa meno boko boko buba ekuro susi yiga san yungu hara yiga san kadira tombu nugu kundomi kun wa wa bu etire mure bana hedo banga be meno boko boko mo ama bila miki asa da ba nua biwa wa opposition bila gya to ba no giru so boko bane a biwa kunga ino ti asa to inwa mima bila miki asa inu asa nangwe ne sube no siya miro bisi u mela miku so kwa ibe ti asa nga da ba nido ne so kwa be banon da ba no siya ngia ba banon tasu amela ina gya babi mbano dinila ka su mwamiku mbano dinila yon so aso sa da ba nwa ma ina elefa gyo beka malebum ina malebum mbano ta huru to bebe ma ina miku ama ina elefa gibe to ba malebe di shibi yiro ma malebe ba kumia ba ti ya yekia ama soa fombo le gya mbama mbano dinila ta mwamiku mbano dinila yon so aso be serum mbano ta huru GSS de seru beka sekelen volkan gyo beba nina miku ama ya nina sa be batule bi duge ya yunusa bi tiya habi demiku bankina ba kwasi ama suwa gwa mneko mba gina bano ligue de vacances bayen wirgo sumi be gbangba kam koso gyo kama antante gami agiba miku be ba nina be antante gyo to ba bi duge mi bi ita ma koso ba koso gyo be ma yiruduki to chake ho be antante gyo be ba demiku mena atante gibo beba gya kupu swa beba gabin kupu sia gamia gya to amao bengbuga nkoso gyunti bako kai kwa suko men non yura kwa hobe ya asia baga bangya sa kwa besembu tinda ba so da ba gika sa da wa mahaba no sema wi no gya beba gbedeba bebe da ndwani bra mi benwa yemi bara sine ba wo banga be so ma o mi sa da ba no ma be we wala da mi sa nda be nyano be sanga mo ma do so so da han so mo o yenda ba mo sema yembi so sia ma hun yeside ya ma yenge noa yemi so ma ba no sia ma we Patrice Talon wo da ta gwe da France ntemungia wega be ba sa ba kishin na duge kisani silas gibu to beba dami kun ko wabu genna mema enga inwa yemri so wa sama ba no sia ma charo gya ba ton baka dami kun ko wabu ga gbego bu siera ka ben ko kai be mo mo ma be nugo dura sa be kenne ne ngamwe mema enga inwa in wa gison bote da ba sa ba no sia ninga na sa ba ya sa mi kun sa ba to mo sa ba siera mo inu sa boko dura ya sina ma simba bira gya bira ge ge bon so ko sa ga gun yirondro so ne ma kwa se so hon kotia da ba pa no so ko ka ba ni Sambo a dormir o círculo.

Pani wa tre so miro bisi unia so ka beda wa kwa lakbe ikuro hui gbengbe ke mero musa lafia wia kwa nonsi na nge tempo hemwi ka be nonsi ya ma gisonge mbe mbwe ngayi shenru mba yyo mbwe ko asibri sonu baturi suru ni sonu ya webwe sonu tuko seleko soni mena yin yira so wa wikpe ma gisonge hui ka be nonsi ya mbe be isan gbengbe ke yunwa gbengbe ke a isan wa numan sonko isan wa tenguba mwene ba ekpuro ko keko bo wa uda wui ayrumwa Oui, Arumwa, Miko Sina, Bo wa Yomo, Yokin Toyera, Wa wa uka toyera, baba kroma na uyewa, kade mamma we yenkin moko e dre. One sa atene, butrosu in son kwa no ka yrundi, sa sa india tombobe ayemwa o tura miko, one ya ma mehonki, we se ya gamiagi we gasusi, and we see kun win tile kamuwe, bak me bunwa areson si me buenga yin sonu, kak me ada wen yano yi baba kro ga ywa, baba kro na uye dre, ye son bakwo de bewinti swa mma. Betting Guba, baby, you know, more drama crossing, when even Tito Yera, Bab Wab, Gabankira, Gia, Musa Lafia, Wilba, Gossa, Monsan, Bangba, Monsan, Buenga, Strengthen, Sorun, Iberum, Pedam, to we all near Subamenosia, we are sang Bangbaka, Mero, Tita, Swing, Gamma, Bangbaka, Mero, we Musa Lafia, Wilba, Gossa, Monsan, and Buenga, Strengthen, Wilgish, Gisong, we are poor, not getting with him, ne, only answer, sir, but to the Suru, no badness is so intended. Nkange batule suru yin son no ba tia bweo. Boko son yin ko bwe nga yin son yin tema mba kinya wang gison ge boko ahel du ge so yiga dira be tem boko la bo mba ye so agbi ye menna so ayba ye gbi ye mi mo abe ya se mo ansoa ma nikyo sina boko son yin sara to bwe suno uye no ma son yin ko mingon bwe niki suno mba si gany so aso we bwe suno to uye o son yin to umane niki suno o son yin sina boko son yin sara menna soro ya na ya miko we be no se ma gisonge isa buenga en so ente so aso mbakin awa ba we pro o ko kai ko me ton ba te to pin to ka no ni ko awa awa buente mo awa buente mo awa gbangbaga en komi so awa gbangbaga en komi so ba we pro ya wa wa yeso ba damba yera damba yeso ka bi pin a won so min won ba ba hem bu ba gegia buenga en so ente to ma ka no ye de me sai kin amera damba no ita ye ba wi amigo we adamu nabiru we ndamba no ita ye ba wi amimi go pin go eduke ye ngbi ka ko tari wa kam tia noba ne ine mu wa mia ine tia noba ne noba tia noba iru noba ne ye mbiru so mtn ye ma wa mi ko ma kin tari kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba iru nobu iru kam setisi mbiragia igo matari yira kam tia ine noba ne iru nobu kam nobu nobayiru nobayiru to inye ngwe duge so men damba imba enti asuka buko ba wurai pa nga sire mo maka gim bengwe ibe girayi men na ba kuro ko kai ko sanamu to ndamu amiko sanamu yo yibo ami ngwe ne bebe ingina so bi nwe e danduke pa iwe ben so bi nwe Buenga en suete so aso wi meru ma ya se mama ka gem nwe wi aga ma gbengbe kentimo nwe aga ma buentin so nwe aga ma bratin so ama wa bratimo anwa bratimo to nwe ni wa ko kai ko pa gisonge awon so mi nwe me buenga en suete to pin to ka no ni yare do mi nge so ba kin wa gisonge buenga en suete buti so agbi ya pa ho wa so be hande ma bere nwe ba de ma so so so wa lo yeso aso wa ba kin ya be ha pro sanu sanu so no ma duke so ama kin a sumi ma goya kin aka sumi damba no wa damba no ita mi so ka pin awon gbe duke ba nga nyu mo maka gim asumi ami gan so ron bila gya ka tare wa kam tia no ba ne ne ine tia no ba ne no ba tia no ba yiru no ba ne ngume kantia no ba tia no ba ne no ba tia no ba tia no ba yiru no bu yiru kam yembi so ka ma kan ni tare kam tia ine noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru we ne ba pro we so mi we ba buenga e gisonge iwa ika nene njali teta swenge gya azia suru maba we obe no siamo bebe ki akin dwe tangungwe mu patangi asa ton droit ton croix pro sim we kia o winki agwe sura ba be ba pro opun ka winki adwe we mi kun one won we atensu ke kin yin pa e ye wo ga iru ya won amikun
for totia kada wata wadegedege wika duramo yembiro so bebe ima enerjiki yewa amigun oka yiro ya san yenti foto yiro kada wone yoka yi duramo bebe ima enerjipi binikini yin oka nomoka ne yeme koka bebe duramo foto tia kada wuna wero we una winti uma be tamba sokmo kasira menti mawa amigun to wawi ama aiki foto kada wone ko kanu ye dole bebe ma ko ka pibini kini to yenti ma wa mi kun ko ma pin ye de foto ne kada wata yo ma ka ye dole mo bobo ya wa mi foto yiro kada una wata yawe azia suru maba o ka dole mo bebe ma win ki ne nga ki a mo ye ki timati kon kun ai ki wure ma ye ki spaghetti wa ye ki to ye ko be yi wa mi la no ye son ma da mi kun bo no se no no do so ba bunu won ki adore iguma adoye to wi ko kekwa buga buba ma wi ka kere ndamigun ante so apete pale dia wi biga ate david mi andamigun ma bigia ko nu ye dole wa fara ye mi so ka ma pin awin dama tare atare o kamtia ine no ba yiru ita kam ita no ba ne no ba ne boroba mbira gia bo so kuma to no sen to wi o wi ki ate kreye winda ma we minigun atare o kamtia no ba ne no ba yiru ine no bo yiru no ba ita yiru mwa mbira gia ni conseil ya albake wi mi ya wa ke pin winda ma suwa be bi wa buba mi gia wo etare o kamtia no ba ne no bo no ba ita tia tia no ba tia kam ita we azia suruma ba one we kunkin ba pro wasa ko ki edo so ye son wi ko ka ko bu ba ga bu ba wi ka kere da mi kun mena gogo ma de wi ye ni to siam ta so ge ga me bagiri swebu usan wa wo da taram son ko ga wa bo egia me ma wi wuru ga ni raim raima wi ba sa mi swebu nkuro ga wa bo mi to mbe ba ko ma son butini bu ga me bi si ton do ga ton kro me na foko si la genga tia ba na ya be ba ton kin wo sa ga so ba ga bi mbi ba so ko kariatu baga wisuna kwa ba wisuna kwa mi bwewa bwewa ro miya ba suna kwa wisure boto nyino bada ya matalata sonu batule suri hama mne wisuna ndano ya ba suna kwa mikun bebe mana nyanga nyandi tondoka tonkula bebe kakene nenga na ndela diyo fula ndiyo bebe baga diangono nyakulose guson bemba kwa di bro kose ya wu yisa angami angpaka wule kulose bebe tola basi ya ringa tia miya ma bwewa rumbu heru ngila ngila ye mbraka ye mbu tondoka tonkula ba mabenti bule miya ma yisa woda tala gyo kulose me bebe na sanyanga nyande mi prosim mbatwa basi anga tiao igbero suti dira benyi gbete basokmo igbero suti dira yin peka wura prosim me gamia gyo mi bo ambe fokwa wo da talent mu prosim ni gamia banson gya ba ma benti buri wo da talent mu pro bebe wa gamia na sa gya ba mabatwa basi anga tiao wo da talent mu prosim bo ngeso gya ibe fo no me ma ba wo da ta gyo prosim bebe wa bo gya ba ma benti buri wo da talent mu bebe wa gamia mbeleke guru gya me be ka beton kinu me ma wo da talent mu gbugbuga mi gun ba ba to basi anga tia wo da talent mu bebe wa ina gya ni ibe fo no won me ma wo da ta gyo pa da gya me ba ma bentu ibure gyo ba ntaka wo da ta ranpa ka wo ko ba to ba si anga tia wo ku ramu da da wo ni te ko ma ni ba ma bentu ibure be be na so pe ni ka san ni ba san ni ko se go so be ba ko di bro ko sia ye bi ba gri so e bu e wo da ta so ko bu e gya ka ma win ko ba so ko wo ro ga ni ra i ma ba ga ben bi su na ko me ba so ko ka ya tu ye ntaka ba me na ba ko me ki so bu te ni ba ni wa ti so ni sa bu ko ni wi go be la mi la no

0: Yasa awadobwa mbosero sa yina ka abomendi. Yasa mensa mbosero sa mono ka kufundi. Yasa keno mbosero sa yina ka widandi. Tomewa kwema ka nuku sangunu. Kwa tuku kivu ka toto negibu nosi ya mabengibi. Gaba soka sesu, gaba soka nikro, gaba soka mero. Gaba soka tio bengibi ahono kambo adrien. Inti debina ka winye bia mama dogoturo uraka sonro kwa yina dogoturo mi. Kwa vi antre tiyo dimo ka wana yina adrien. Usari kwa chulu so sa wamini yeso tenati asari mabugo winsiguru gya kwa winsiguru ko giso batulu so sa wami yeso tena nyinao kwa no dede wigori winyene wo ila doyo winseta mbakuwa kwa te baka kwe ma efe no selami indi buka yasa nyinagibu puro ba winye buka we no siya wa hakpara ko gibo kamia gibo gbangbeke bwari dari ngamira si awon so ko ko biwa wi mama dokotoro biwa mo ma awono kambo adrien buka be no se o me umma wa bo win siguru ko agiso ko ba no bayro dede ko ba no dede ina deo mo kwata ro ko ba puro bi gorao
1: Seron kuro saafon narendi yorun kuro saafon sagandi udogi saafon sagandi bu koso saafon sagandi meba pe ma radio fm no sinami ni kanugo sangye bakanu kabe tugugi kabe tontone gi no sia ma bengi wi kaba shoga bi kaba shoga jobu kaba shoga tiobu bengi ba shogmo shobogi za shobogi za o se ko me fon sagoro batwe wonra yiru kanyanano gatiaisa wam yenshu no ba ta sem shonye nanu kayiru yira o se kome fon shagara we won tena kanu usi so ugabe sai ko mewu yabe ugabe pe ma radio no sinami ndi bugabe tugugi bugabe tontone gibu no sia ma we za we sai ko mi we woru kama be we ngo yebe be no sia mugo be za ngo ngor ko me mbeda nkwa sinteru ajuma baga yawe batwe shu ngono ayo kana nu ta sawami yeshu no ba ne se shon ta ya bugo be we ngor sagi ko me ajuma baga sonu mbe kwa yen sisiru ni samedi ko be we ngo Wubiko fon shagara wo yabi wakabe kpema radio fam no sinami ni bukabe tuguki bukabe totone kibu wingo ka wingwa no siya wa mewu mbana ya yensa ame bukai wo ule uka wana ame sikiyo kwa latia uko kabe waruge kabe gori no miwu ye masa abyo nago nkro mago sikiti ami kwa latia baka bi gori ka waruge kuro no siya mo toko kurugu ya uka wana ame sikiyo kwa latia winti uko ka gori no miwu gira sabi gane pa mguru ame uka wana ame fombu yo kwa latia winti baka wi gori no siya mo dafya son piani uka wana ame tumeo pratia baga wi go wi ka woge no sia mo bwegi serun tego pratia winti go ga no siro yeru ma ni sero pratia baga wi no sia mo nyona ri borio pratia go ga no sina pegi mboseru pro para gum bugo wa pratia bugo ga bi woge ga bi go wi no mi u se kuzigi mboseru pro kene ku pratia baga bi no sia mo ga shino fo mure gi pratia baga nu go wi no sia mo ga woge sanu nyona ri ni tumeo pratia nyona ri ka ga no me wembi subogi za umma be fon shagara wo bane subogi laza osa me metkasi kukabu ka wimbu hen tomu kro ka wimbu kro we be no siama subogi ja unwa fon shagara wo gande gesere fo mu re okwa tia winti ugo gano wo yoru fon shagara okwa tia ugo gano mabengi ja we u sher kwa adamisi wonu ayu kanye nanu katia sa wa ye shuru no ba ita sen shon nanu ka yirumi bago be winwa kwa me meda nkwa wonu ayu kanye nanu katia ye shuru no ba ne sen shon ita yira wo sagiru mbe kwa yansi hiuni bo be win Walpeko fun shagara o shoge gama abenu akpro kubege nge siguru no sia o
2: Sasira butini behen panin gwigurami mena behen bulum fai yo sugo behen daga wesia insoboko

0: Ibrando mero bisibo buten faiwe kuroboa kawinduro babi we yirumara manduro ira kuna sonte runson osero kwa yekura igon esina opa yama drogo oikin awugeso mo wi kuroparo kwa oyi yinno kabibo yiruye unde ma sarameso winduro rawa oyigo gbaro mo yeyigo yaye yekurowe oyimbi wiruye soa bada yigo gbatemi ba yigo doimo drogo isero kwa ntombo yiba na bakuro ide ma bana banka gei noti akwe umma pe una yigo gbatemi oyigo dori mie tombe bagina banno sine ya habige wangi so mbute tombe ngwara uwisi genkire
1: iduma nerebisiu kamtia yiru nobane ita kam nobayiru nobatia nobayiru yiru ngume kamtia nobane nobatia ine yiru tia nobayiru nobu nobane sebe ngwa mara nerebisiu ana hakuna
2: lasia
1: maba nasuka
2: sebo
1: Sanye dandi.
2: Hey. Where are you?
1: Oh, Sabu.
2: Kokwe de jago.
1: Mala.
2: Ido do na wili bana akai bulmije.
1: Kurai kun ke mo.
2: Ha?
1: Kurai kun ke mo.
2: Au ke mo.
1: Ya wa. Sa se aso ebo.
2: Bueno, soy.
1: Ana akuna.
2: Lafia kwando.
1: Lafia baba nsuka.
2: Mukaila
1: hapa salon. Afa iko mukaila.
2: Nanko in daga shere.
1: Ama ga gira me.
2: Ya awi ni go mu wo pa u bi kan bu e iko.
1: Un he win drum muraya.
2: Ba ga ne ne ko na mi te ba go banda un e bungu manyo di ya da mu.
1: Eh.
2: Kana wi ni una do bi fa ka yin de pa bu ni to u.
1: Eh yo le dagbere mi ba iwa ba iwa wi na mme. Na yu dagboro mi undano iru no itan buko du iwa ma wi edo imu
2: eh ba ga ime
1: yawa
2: dawe no bi we so ajina ga ya cha ya ba wu a oheda
1: yawa ba ma yin apo sina
2: o ba yin na ochina
1: eh ba he bi e buko ndimo
2: ba ko bure yin na ga ime me ya wi no de so a cha ya
1: cha yo yawa o kwa so he ana akuna
2: Oh, you know.
1: My brother, Suga.
2: I'm going to go to the Indo.
1: Tabunguru.
2: That's what you look like.
1: Game.
2: I don't want you to do.
1: Oh, Tabunguru.
2: Well, we need to have a family.
1: Ah,
2: huh. My tower, I'm going
1: to go. Oh.
2: Come with you.
1: Talk.
2: I'm going to go to the swamp. But we know.
1: Oh.
2: Let's put that. You go back.
1: Ah,
2: huh. I'm going to go to the swamp.
1: Oh.
2: He's going to go to the swamp.
1: Un hein drong gbiraya win biun ban gbirama
2: aku biun biun ya ku ma yin ya nba
1: eh
2: win biun ya win biun ku ta bun ke mo bi sa o ku ta bun bi ti wa mi ta e ya mo ku e gba ku na de yin mi be ga na mi
1: oh
2: na ko ise
1: ya wa
2: na ba to so
1: ta bun kunu
2: ai lo
1: ai ga man to ya
2: ah
1: ai ga man to ya wa mi lo
2: ah na to ba
1: a to ba
2: Yeah,
1: wa hali. Yawa kwaso.
2: Oh.
1: Ana hakuna.
2: Alafu yiru ndio.
1: Maba nusuka.
2: Isi yiru wa hatu na diamond.
1: Afa iko ke hiye ma.
2: Yon ka ba je mo.
1: Kula wi gembo.
2: Ba je mo ba je ko wonjo ba na wa.
1: Eh.
2: Kwaso.
1: Yawa ito na seganda no gya. Kula ndobi.
2: Wala.
1: Maba nusuka mo.
2: Ye do mo.
1: Anna buka ki osuro dogo. Afa iko osuro dogo.
2: Wan hin shayo ma.
1: Aha.
2: Ma diwen bang dia no.
1: Oh.
2: Ya si wa kwori ga dal ba ba ba to ba mi dia wa ba ba shayo ho be di ko jira.
1: Mena kwori mura.
2: Wan mura.
1: Ya wa.
2: Konji.
1: I to na buka kia. Ana hakuna.
3: Ala afia.
1: Mo ba nusugo.
3: Isi wakia nami niki ngure ndi
1: Anna niki ngure giu
3: Niki ngure giu wabia towea
1: Gura ahe nami gia
3: Ya na
1: Yo, afaiko
3: Si ndi wun shwa uja amupa
1: Aha
3: Uma hawe biyoba nko uibwe jola
1: Oh
3: Ukuka jwa biyoba kaka uja
1: Aha
3: Si ndi wun shwa uja amu
1: Eh, yema hae biyoba ngina kmani
3: Eh, yema nkwane babo kwa di
1: Oh ana hakuna
4: ala sia
1: ma bana sokmo
4: ya bo te bo ma ko an bo ti ti ti ko so so so da wa ko wo
1: wai
4: dangwe wa to mo ga ko hija ga
1: na sera
4: anwa ai ko man na ga bu kan
1: na tuba me
4: o anwa
1: o
4: ye di ra ko ba di na mo a
1: awo
4: ka to tan du mo ga ji ko ba de ji sia kubiye ko ati sayo ni mo ko so ka ye ba ni na ga de
1: Ade me.
4: Tindi ungia me kandia.
1: Oh.
4: Ma sayo kangu man ba batren gari ma sayo ba somu. Tuo bide trabere baren banti bimu.
1: Hmm.
4: Balade be mo ba kwa bide ba wa ni tombe ni.
1: Oh.
4: Na kuenda kwa ba kwa yu dro ya.
1: Hmm.
4: Unge mu.
1: Yawa.
4: Ana tindi bide ni.
1: Oh.
4: Kenda dia no do enga da da do.
1: Ti bo we ka yo do ya. Drop wo mi e da ben pana hiya mi no.
4: Eh, ye ben pana hiya no.
1: Mhm.
4: Da ben di muoro. Ka ya mo bo ben di muoro ma si ko ha bi ti un ga so nyuno mo.
1: Ya ma ale ma mande e to na buga gi asasiera.
4: Mo ga zo bo no.
1: Mhm.
4: Apo.
1: Ana hakuna.
2: Alafia ko ndira.
1: Alafia ma bana sugumo.
2: Ni do sa na hinde.
1: Afai ko sedu.
2: Croy
1: Gimbo. Ana hakuna.
2: Onde é?
1: Draman.
2: Pega cocai.
1: Oh.
2: Ana show.
1: Hado kura kura.
2: Nere ya.
1: Oh.
2: Ide pon abuna ro.
1: Aha.
2: Dan dimo.
1: Oh.
2: De cha dro gungu. Ba ba ba se medio.
1: Eh anda bando abu na bibengia mo hiyo me.
2: Yo go cha abu ko de aga yo ba ro. Kabeya ta firu.
1: Yawa.
2: Ndiye ban dimo. De ba higo nga bide chiye.
1: Nangwa.
2: Ban gengang.
1: Yawa.
2: Ba de ban nan kwa be chay ki.
1: Oh, awu kobe. Aman do to ga kwa to to yami. Ana hakuna.
2: Yasiya.
1: Ma ba nsukuma.
2: Ya ko sele ayi nani.
1: Afai ko.
2: Bala ko yigi mo.
1: Oh, kwa igembo.
2: O kabushon.
1: Aha.
2: Ni ga mwa ko le.
1: Mela me.
2: Eh.
1: Yawa.
2: Yo ga ku ko yi ndivela ma diwa. Eh.
1: Yawa.
2: Ko yi diwa.
1: Sa sera tonto hundura.
2: Ko ya ama bi ko ya ne.
1: Ni pe bugo no. Kurando.
2: Kurando ya.
1: Alafia ma bana suka.
2: Yawa si be wala.
1: Simemura samandi.
2: Ta derundi.
1: Afai ko simemura.
2: Wa na yirundura.
1: Oh.
2: Da ba nga ti ga ka hoza.
1: Dembi abi ne.
2: Eh. Di ben ba de ne.
1: Eh.
2: Di ba ti wo te ba ta ba wa sana hi yero.
1: Hmm.
2: Eh. Yo ba me a ka yo da yo ka be wo wa.
1: Oh.
2: Ta bu bu ga ti ga ka.
1: Ya wa.
2: Oh, yi ba ba be a ka yo ba ni.
1: Sa se ya. Abe toy gbengbe kan dero sime bi gan ai. Ana hakuna.
2: Rafia yindo.
1: Ma ba nsukuma.
2: Da masabi.
1: Afai ko da masabi.
2: Ba un dwa e buwa ya.
1: Mhm.
2: Ogu agu.
1: Mhm.
2: Ko e bu na gbe mu.
1: Mhm.
2: E dwa e gu ni.
1: Mhm.
2: Le be hiwon suwa.
1: Aha.
2: Mhm.
1: Ehe ma bi e ba ngra pa me ni. Biwe wa kun ga gi aga ko mi.
5: Ah, un gemo.
1: Ya ba. Na boya. Sa se la to bina. kurando ana kuna kurando bi
5: mafia
1: ma bani suka
5: ina chumi hasi sigundi
1: ana si iguru gibu
5: kurando
1: afaiko
5: bangi mo
1: bembe bangi mo
5: kana si dona
4: wesa
1: oh
4: wesa no
1: nko so awon ti ama ka homa ana kuna
5: ye le aso ka gro pa
1: afaiko
5: kroy
1: kun gemo ya kroy kun gemo baswa ka na un gemo ana hakuna
5: la
1: dan karim son to give ni
5: to mo do ko
1: afai no do go me
5: di nyenon to me ba ngemo
1: bangemo
5: ko wi wi o gemo ga da e de ya ko ga di se ya me di ngun para ma kwa na jwa ko ga di se ya
1: Kurai bibe tu ti ya yo. Mo win bi mo nwa ga ise ya lo.
5: Ye tirahe.
1: O kan tirahe.
5: We bi ja ni draw ma sari ko yino. Win to mo ya we ne fu go go go bi mo.
1: Me na me.
5: Ye ba no ma bo normo.
1: Awo.
5: He to.
1: Ya.
5: Ni pa na ra.
1: Ya wa.
5: Ma bi be tu ri su abu ka le je me na. Ba ti uturo ngu so so.
1: La da Karim.
5: Na yindo.
1: Aha be to ya son tuwa. Ana hakuna
5: lafia
1: ma bana sokuma
5: Salanuddin
1: ha so iru kwa
5: iwo ba
1: afaiko
5: to no me to ni kudia
1: ya wa
5: ah le ni na na ka ko ni rawo
1: aka kura ni nyura
5: le ba so un grown che ko ya
1: oh
5: mo ko jo ni na fa
1: awo
5: You say for good, you know, but so good enough without win by a fight.
1: Aha.
5: Come up, go ahead, why a quarter of a
1: day?
5: If I mean, I'm going to go to the other day, you're driving, they don't have a quarter of a year.
1: Nanya.
5: They don't have a quarter of a year, they have a bit of a fight.
1: Oh.
5: Ma, didn't go there, you put it up, I didn't go there, we did not. Wo gari doyin
1: bangura ba
5: eh ye ki mu ba se o ti a bi e ko e ma bi ma ko ka mu o ge ba ni ro ko pa bi e ka be ni ro ko ko ni dan jo mm ibe ji na da bu ge ni dro a fa ji ka ni ji na ba re wo ha ko
1: ya ma sa sera sa nu din ni ita na wo po
5: ya ma
1: ni sa go wa tru go wa tru go ha go gina ni
5: ba ni go la wa la bi o gbo
1: Ala fai ko sa unondi.
5: Ilu anu mo.
1: Oh.
5: Yori. So, kumbo pe je kere ti go. Amana ka o gari mo. Ya sa de me. Weti witi weti ba na gina sa ora ko. Yini ye un tomate.
1: Mina me.
5: Ye kwa wene un sa ora ko. Amo wene kere ilu anu mo.
1: Ya wansasi ya alaji. Ima abitoye wino migia.

0: Yesa yerako insambose sa gbangba kan kandondi yerako sirumbose sa gbangba kan kandondi leman abubakari mbose sa gbangba kan kandoti amendi yaisunumbose sa fonere gandi ka sinaburo mbose sa ko siandi kamase doko kora mbose wi basokmo ba post mesa da gandi buhenya ka nuko sangbaga no bakpe manos nanga tempo hemne buka ba no sia mabengi basokmo yerako bio saka basokmo bago o seroko wi bago o seroko amia ndema ba sokmo mi yaro yerako bio saka ba sokmo bago yo seroko ami o seroko wa asuma bogene batro suru din son tena yo seroko nyan serete ni ya wi won tena ka neseso ba le pratra ba pro baga ba no semo o imbeni me wi arwasi ba sokmo bago gbangba kan gando o seroko umma be wa pratra ba pro ko ka bi no ndi son butini ya bogo be sigro ko ko ba wakuru fanero mi abugo wi siguro ko wi no we win wi sin no sia u ba ma be go bi se ame mena nyeme we basokmo yere ko bio saga basokmo bago u ser ko bago ko ma be wa we behan son ko turo ya yere ko wi no ya u ser ko mi ko mena be ka sino bira mi gya imsa agar mo mi gya so ka te da u so a
1: toko prem bweseru sagi habanta kanga nigi sakarundi karimu woroko gi habanta kanga radimu bweseru sagi habanta kanga nigi sakarumindi nyo yeruma teku uka wa kperusero wi bweseru ankene ye adi amo uka wa kperusero ka wi bwe ntombu ka banuru gi bwe rukuro sagi habanta kanga karundi bwe ne ka nugu sangunu baka no badu maradio no sinami ni bugabe no sia mebe mbi baso ka saida tu kio sumanu kio mbi wi umore gi habanta kanga jerama kparo udunia deri ya zuba bu miro toru nyan sirerun koba no bun koro wi won yinda ita se so gwengbra ken gerendo go to dunia deri su no ba ita ni so tena bo nyan sireru koko ma win sikuru ko mi de haban ta kan alfa ban sigu yiro brute koba akuru dede yaba dumara de no sinami ni boka be no sia kina sibu mere bisibu pa sibu to gi wa to tene gi bu kuro me wi saida kio sumanu mbi me umma wa win ko no mu wura gwengbra ken gerendo go to diro wi won yinda ita se so bara kusugura maga kwa win ya wi parati a gihabanta kanga ni gisa ka gi kuro mi wa kuro bu heten giran gira kwata baka no siamo wi kisi yirma ka sirema bu kuro gihabanta ka mbo woro ka minti gihabanta ka mburu gi bu kuro kwata baka be go no siamo bebe ha bukuru ntombo kuro srogu du kombo ete kuro gihabanta ka mba sa ro ko si agi mbo seru kuro gihabanta ka nda ka ro kwata go go no saka ngoi gihabanta ka ka yu kuro kwata ka go no ta kuru garo ka mbo ntombo kuro sinaton rigi tene gu suno ba sira ka mbo ntombo kuro kwata baka be go no siamo abla man nendro nyina sikro so agia amiro bihebe goino se obira ekpuro kora kore nyina samagiro wa maame bihebe wa bira ekpuro me boko ga goino samagiro ngirangira brasuno soka wa kan bo hento mo kpuro moezi basoka bun kono abe bati goid so bira e bona fleur a kere poko moro se go suno karim nkoro pa ta boko nungo no siamo sina kosi agi serun te ko ka yumbo hento mo kpuro toroni wi ma wa mare guru nsuaro amiro bisibe goi so obira ekpuro brasuno we no pakero gaban ka gibu kpuro bekpuro babe no siamo me wi saidatu kio sumanu mbi wi umore gihaban taka nzerma kparo udunia de gihaban taka ngiran gira kpate go goino fombu re ngara dimo ko yimbo hento mukpuro yazuma buge ni suno bete ni so tena brute ko ba akuru yebo ko ma wi sikuru komi bebe go sigu na kpuro na si na gihaban taka afaba sigu yiro so aye no kpuro yin yin si anu si igu ne bambe hia suka anwa biruga su patato ko bekpuro mbi goro
2: FM no sina yera tomu la ba ife gyeke yeso na engarika.

0: Satora mulusiu beka koke beka sada kibo gema sawana pahua suka behembulun gaudan faiku sa behento musuku sia mama behan sokura menna sokina giana bahite
1: jirundo rafia beka son ana yero
0: Mega
1: Gurama.
0: Oh, Mamma,
1: yeah. I will belong to Yaginako.
0: Number
1: on, I'll get a heck, yeah. What can one do with a group? Oh, heck, okay.
2: Nam, Rafia,
0: and Nako, okay.
2: So go home, sir. Oh,
0: and I'm again with her.
2: That's her.
1: You don't know what to give.
0: Drake, get it?
3: Nam.
0: Amadu.
3: Oh.
0: Rando.
3: Alafia.
0: Anako, okay.
3: Toss, I go home, sir.
0: I'm a head and bring it you.
3: Toss, that's all, huh? Do you have Giro Havano?
0: Let me in final de Bohebe.
1: Toss, I'll hit never. I do well.
3: Thank you, not there. I don't have a final give back for
0: her. Mina. Yava, Mana, Biocora. Sango Daro.
4: Huda.
0: Yava. Gacote, so I was a king who was a Nagison Boutini. Yira, I'm gonna be with you more.
1: Wa ba hete to jiriba ku ha mai ko huwa ba ku na ga ka ma nyate ho ma gbanwa biru gimo ah on ti gbanwa
0: drege ya indro
2: nam
0: an gbanwa biru gimo wa gbanwa
2: ya wa gbanwa me
0: wa gbanwa
2: oh
0: drege amedo
3: to ya bandore be ba hun sare ke poro na butobra game Nen wa so magbeno biru wigrimo yangero asan agbeno adama man bigi abagadari konanu anu yeso
0: yaba mena eku ami wuru yiro wen gba hete
1: mo
0: mindi akonture ane angbeno biru wigimo won gbeno wa mara gagero mi
1: ta yawa c'était comme awu yi hakran juhi amera mabane agbeno wa bawi mo banwi mo wen awi awin te marwa ba kan ha bne ayi we kugbe ai ko dire ba e biru gimu yawo dire ho a we biru gam kan dire ho a we biru gam kan mo ga we mo na won ti gbe won gbe won wira e biru gi do yin ta ha mo ba do ma ya ga wa imo si wi nga ba fo mi a we biru gi mo si nga fo winti ga de a ga wi mo no ni o ga inu kun ho ni ya me dire ho gbe won wira e biru gi
0: Atin wa tonu u gang bena. Ma bala da men biro be ka ho. Ba wewe nu mo. We so godo we igbina mi mo ga we isan tia u me ha boranu. Ka e gire wa.
1: Yundo. Ma na iwo ko e gire. Mm. Ma na iwo ne ko e gire. Na iwo. Ka ha an se da ko bane ala so mo. An pe to yara. Ama iwo ka e gire. Do bi an we biro gi mo. Te iru ndo te nwe agbagba ya ngi ewe hifwa bo nga hifwa na nu nye wi won nga agbama na wi nye ye yira wi wa pa ye biru ugiri bo bo won nga agwa kanko awo koye gire ne na wi biru ugi mo
0: to wi ma wi no mai nga ngiro won ne ngi usua ma ndebe ga ga so mo wi no mai ni
1: wi gbe na wi
0: awo wi wi ye wa me
1: wi wi wa mi
0: do bi kan wi nga ron ba
1: paswa mo wi no mai nga agiro ye mi kan tare ama magati abone ko sigi mo on wi sigi amme on wi biru gi mo kan de de ho wi ti gbe no
0: de o gbe no biru gi
1: gbe no ba mi gbe na amme wi ti gbe no amme wi a wa gbe no bi gbe no biru gi mo wi ti gbe no amme eh afu de te bi an bi mo para ta bi na gbe in wa yin ho ba bi na gbe da mi wa pa do we bi gbe na mo wi wa n po mo Umbekin ugiri unye judu miru ga iwa baane wa pa baa mbiru ugi umbekin miru yi no nka ma miru ne wa umkunpo e biru ugi umbekin baano ya ne ngangon tura witi ga ma de kime ya ga wire an wi agbono biru ugi an wi a wi biru ugi mo yo yi mo ndo wa un sai pita ko
0: bi okora kin aga so
4: na king ba hete ga bi yo o de wi na so wen ba uga gbena Mother Grandma, the banana will be here when bit out by a toe. One car over hang down, more than we are jitting, we are getting down, more jitting. I want more, you know. a wura won gba hete ma won ba yin fo a ane a o ba wi de a ma ne o ba ga idun won
1: bi o
4: dere me nga ho ako
1: ba ba ge fa ba ne ne fa ge ha mo ngam ba ngam a ne mba ko de na pe gere a ma de de wo ma gbe no wa kai kai kai kai ko pito
0: a
1: won ba
0: an ba ngi agere
1: o ba me na mi ni ho ge mo tombe yiro be wa ba re mo wa era mina miro na babiru wi ba miro mi mande gyan dia me
0: won bi man
1: mabia kongiri kanudo won bon ton gbe me kanundu re won abiru kan kan de din ha me ha kongiri
0: gere
3: nam
0: ko na won bi ra gya
3: yo
0: ana won mi ko ma ton ugbono bi wi ki un sa agbono
3: game mena na gero
0: ba ma ga gira me
3: to yen so e dabi do bi bangira so ba ne gbe no ya go wa bono ba wa dabi go wa ba den ka wi nye wu o wi sombra go wa wi mi so ku do no nte te o toro wa mi e ga wi wa ma ama mera bugoro bu sibe ba ka ho kwa ba re ma tono gano gano toro wa me pe wi ntore ndi kiro kwa so ku do ko ko hi ara ma toro enji in wi fo ya hi ya hi wi yo kwa ara de me ka dan kwa yera ga gero na ne
0: ha ye hi ba kama nye ya
3: he ara de ni an so hi to game na ma gero pe game wi ba ta e gero ten u ge ge gero na wi kun po wi mba ma wi mba un po wi pita to un po media he wi biro wi gri de de mi biro wi gra ho go so gomiro biro wi te ma ho go te so gusina yen ga era ga do na ga ne wi biro wi gri mo poro un gbero biro wi te o gero mo mi ni mi temi sekurami sekurami uno garota kwa temi tuko sekuru sekutema non teraba ton te bere bakura ton sekuru bere non yiru san ding dong kwa wan bawa ka wan dong kwa wan dogriwa dede mi ho ka sekuru bara un muatu bire ugemi a ware ya ka nungi ho wami ama de sia kwa bangade nunu ade ni na gero o ara gbiga ge ka e bire ugiri yemi
0: ka sigi na ka nwae
3: kwa yem biru wigi be agage ko aga sanga de wan yo adama si wi ga wa turugo kanga de ma nyiro suhi do wi ara yemi ga mamma nte maro ga mo atan se da mo mi wan re asuhi ma wan re mene wa ko o adama na wi so ngi ho ge ayi ugo ma wure wan gu ayi wi ora afu adama hi aga aga so ho menna adama si o ma wure do mi hanga wi nyi wa ya ga dira ha igira si o ma de wure to ho ya iga de wi turu ni ga ga wi to yana ga ne a agbono yo ko kan gerwa ma wanti gbeno
0: to ya he gemu direge banada banka ba ga yi mwa but to ba ma a arawe biru gi mwa wa e me be pro bo ga be do mba ga yurge
3: gema ya ga gerwa na ne biru gro ga nguna ne me biru gro ga nguna ne e do to ba nyiro ba ye gbero kerera e anke ade ne mi nyiro biru gre tira he bo ga be no me si wi u na e kure wa wi nture wa ka ko be wanti ti baka ko wituri wa na ka wi e ware dedemi kiro yara wi komi gema anye go tu siamu ana ma gora ma wa gema na gema mi gora nwa trugo wi yara pe ai sa wa ko anwa na ra ko mere wo na ma de hisun baranga no enye we ya baga ga tura wo lu gema ah yo ega sekuru bano ya ga dira si hu ye chuo o ra ya sekuru garu ya ga dira sanga yo kwa migia bara ma ga no ye tuwe do mi ba ba to wo da no gere bebe ba siriko bu mira ga be ba bi bu prison mo mi am bi bu prison ga mera bara ah de bebe ngwa ha do do ga no ran wona ne bara gira ka ho benguru wi nguru ho bo me gira Wintorewa a on wintorewa sa wiso aere gya doge ko kwasi ana ma mi udan kwa mere a se huka da hukira bi bere saka gewi lage ko wura
0: wiso agawa
3: wiso agawa he ina ga ne agbara obire hukira ye kporo ya nsa aha agbara ana ma biru hukira ga agbara awo ana ma
0: ndirege ayo susu me
3: awo na yo mi susu ina ga agbara na ga agbara be mu na na me e do anye wu gira ba ga wi gbara anye de mi anka biru hukira un tai wura ga no na wa mi wantiro he awan ba mo amisa meme ehe agwan ba mo ka enyere ngbo biro ugiri ana wasi wi banganye banga e biro ugiri ba enge ga na ga ya bo ah ba ba hanti ha na ga nwara enye osi ura da embo heruko migia sekura nwa mi mama laga pinu tanka nwa tara de gangun ama eko
0: wa he me drege an na ge ma ah we yesu mi de we no ngbe gura mi ba we so aga ogo na ah yo ya nwa ale ye de ya
3: nge ma go mi yo ko pe ko mi ara go mi ama wi ko ame hu nsa re ga wi do ro mi yem biru am lager ko mi hate won ami toro we nene ma won wo bira ya hin ma won agbe ado mi fo ade mo we nene won ma hin ya ne ba ne o nene ya ne di o nene bu ko so bu go wa one bugura ngwalo ye ka de de mine onene ana na si no mo hogara wa ara nka de para mo anga do bugura wo migia ba nega witura migia bugo mi bugo wi yiru ko agu maga wa haraga mo ya ba ga wa re ga ye wa fu mi na ba ngu bugura hi ra ga e biro bugira eh eh ya ba ga gangu ne amero ga abugo amero ga mero ga bugura no eh eh wo na pe tu wa so me ba de wa wa umo aye wa ni ana ma menya ko sangira nsora ara ne wa anye wa oh
0: ya wa Delege
2: Nam
0: Andro
2: Nasiera Behega Fai Gusso de Behem Bushiguni Hasuami, or Bowery and Shadu. Biga Bowery, Waharasa, Babu here, Kurasi.
0: I
2: mean, to me, don't uncle to work me. I'm Mark Menane and Yomokuru.
0: Mira.
2: Say more. Sugar swat, swag yawa. Yak Benoa, Menogon Pium.
0: So, more than today, and then we go with that. Soon,
2: yen today, Uram Wami.
0: Eh.
2: Yo mo mi nyerunti kan penye ya e gaya akoga pa akron atoro kan kan edun e ko kurato man pe ayi so mi ne wetara gogo edime mi aka ha ga ba garun ba ipuru to e ban so gbenu aya mi uga turu aya ura wa ma wi mi wi de tura mi ba wi nda to kan agma mo yo ran shwe
0: nyerunti aya turi
2: eh yo ran dan shwe himo he sibi ama so yo a wun oko me adan dogo ba do mi ni mbugo ma won la ga e mo mi gbe ran ga ha yi so nere anwa akukai ko maga biria agiro tia wan ye ni na wa ama ko bo ga hunu
0: eh hun se ga ha won gbe ran agbona gwa he mi gbi ga yo
2: ye ba le yin ro ya
0: ga ko mi hun agbona gwa he mi
2: hun ane ba ma ne bugura ro ya ko mi ama ma gbero wa mo ga ye e baba te mo yan kporo bo do hi osu abura bo so go o be nkpokoro mo when ton ba go ka ura wi dere ka yin ro wa awi mai he te ga ro kporo go bi eton ne ga ro mo bo go do wi go wa ba npin apa wi osu abuka don ra gbera ga ma daga gire wararu angunga wune to awi bi mo no ka wa
0: What you know me?
2: What you might be what you know me?
0: My heaven turned on Drege.
2: Eh?
0: My heaven turned on that
2: quiet.
0: Me. And not and you give away toyera. You go pay man to the buoy, wounded young man, buoy.
2: How get to a guy you want to run your hole? Come my one borrower and got you, ya, we are. My one year hole, at my girl, no, I team you. You cahoon name?
0: Mena, we now repeat.
2: Ah, I give up a gay. Mason.
0: I know na gba hete bi ga antenna won tun nuwa won mewe mi ro wa
2: ba ma wora u yoro taka ko ro we unu wi unu ma ma gbero ma yo ga no ma ma we mu ma an gbero mo wa so ai ho ba wi yero ga no si hia eh ade wi so
0: eh ye ha go give me
2: ma ga ra dire gan tura wi biri
0: ta ye pito
2: agu ibiri do ya ga ge ga wi so an wi so a yo ma mo mai an kian ga he bwa giru
0: de de so an wi so a eh un se ga ho an gbe no mi
2: ne ya
0: a ma yi pita un se ga ho we agwa he wa mi de de
2: o ma ti de he o me
0: bu ga he do no mi ya
2: bu ga do me ga ma ku ke kwa da wi ye ga mi ho ga wa me bu yi so aga wa un ya ye a de a ku agu ku e a wi so a me agiru a ne na giro na kwa ayi gado banga wi tuna ama ku kai ku mi ye na ga kwa ha ga wi urama
0: ba ma da
2: ba to ma ga san do yi tongi ogura pe ba bu ga wi urama ah un ba no ga run u ka run si ma ku a urama yiram ama de ba ga du ga hwan kya giro aya ga agu ibe yo
0: agu ibe mo gbono
2: aha ah wati gbono o do yi bu gute be pro go so ati de ayo ba gai nasia ah wan ehi si wi eso won mo mai unyino igire kame yeso hi giroma ah wi mba
0: ame na direge gire gire manga bi no tia
2: ha ah ye na kan kan ma no tia ha ne o
0: aga bi no tia
3: ya wa yiru ndo na kimura figo na wa direga wi direge ku ga ma no tia kwa
2: ah eh
3: girone
2: ya na gironi
3: ne ka gbe anyiro so ha ne ka ne ah na ma ga nu wa na ma doge mi ho ne na ga gere gironi ga ne ah an gbe no bi ru gire mo ye kan ye kporo ya ha ha gbe no ye ngara wa mi sekura wami yengara wami bere wami yengara wami laga mina sakahu na kingwe derege ge bi go togerege iman imanka wa derege wa wo mbukuro
2: eh
3: ma wo awahi Upo yagamo about warm or your car, more dog, a higo cooker.
2: Ta.
3: You know, when they made our house here, we want me to be here. No, no, so I not a dark or cap put a gander gander.
2: Eh? Could
3: I be your dad? Oh, and could I die again?
2: Oh,
3: I mean, die would or me again, would
2: he? Nay, would or me.
3: I want you want it dark or me.
2: Eh, come me.
3: I won't come, man. Hey, young girl, I'm a hand here, man.
2: Sad house, womb, bugaro, nene. Womb, bugaro, and kia, nene. Amma, wa. Walk on by ye, mo, you know. Yinkia, nene. Cut beron, kia, nene. Oh, beneme. The middle,
3: no, the dark one.
2: Oh, dao,
3: I don't die, but mother,
2: die, mother, my son, kia, unia.
3: Consider
2: about who I die, qua. We all win, book, bulmo. Gano, said Amiga. Ibane.
0: Yes, or
3: what
2: I can weekend. But we can't, can look back up, Bobby.
0: I don't
2: care about you. Care about you. Eh, me,
0: I am. I
2: couldn't ya. We go on, then we my wing, Shata Moga. Who got to Menakua, then
3: you are you don't do that to my game. Get it, Bruno Yagan, get it, who had done. We take a good king, Uraira. Una yemi bugurunge na ma to wa gai ha momini kuya ba kuro wa ya bugurabu wa ka wu tombo wa kama un sawara se we kan wa wa gai ha momini mi ma ba wore wa we ayer ho onwe no gai mura na ma to ma ayi te ho no ma mi ho gai na mura momi do ba banun kwa buguru ba na to ya kura dede gamma wa ngara ga ka wa ya na agirom na gai a sagin gai sagin fire na agirom a sagin ho petuwa o ara ba unne a dege ayo emi o ga buguru a petuwa mi a ya ne a petuwa wa mi yoko gege ma ko man pe ko go odoba
0: pa
3: mi ga
0: ko ho na wa
3: de mi ga ga ya mi ho ga se mi o ba ga de dago dago mo ton ba ga ya na ra won re ya de mo mi ago ma se ya mbo hewre ya na ga ne a
0: de se ho an gbe na mi de
3: de mi
0: ya wa ma gbe ye ge an gbe
3: na an gbe mi ga ko ga ye ga ko la ga pe ntan kan wa de mi na ta ba ko ho nti ko no mi ga ye ga fara kwa o ma ye ga ko
2: a lo an
3: kan wa ya
2: a birwa ayara ye ko ga lag si o mo
0: Eh
1: ba hete.
2: Yo go go. Yo go go mo ni no.
1: To hia cha yun cha so se ndu win wa ha mo win ta ga ye wa. Ta ga ya o ta ho ta he ta he o mai ko mi mo an wo ho para. Mi a ton do tin ta he mi no bo e gburu. Ya ga yun no ta he so ya be bi ugi. Ba bi ugi. Na nu wa.
0: We ba hete a go bi bi ugi de te ho ka de ma nyangu ngwa.
1: Yangi wo ngwa.
0: Ya so do bo ma wi so bu go ngwa bu go wi ma bu ka.
1: Ba mango won yin do go ma cha go ma sa ra ko.
0: Wo a go ge.
1: Mi a go cha ko me. A wi bi ugi o gbe a go ndo go sa me. Ton ton iba gbe won iba gbe na kuro me ho won wi ga wi li. A yin do bi ugi ma ka mo me. Yin do ba nu mere re. Ba nu mere ga tu yi ha ge won ti me. Ma gbe na. Ma gbe na. Ni mi na gbe bi ugi won. Ba ka ron wo kon giri o.
0: Ba ka gbe pa re to na ka wi suru ko.
1: A ka suru ko to wi wo. Ba ma iwa wi ti un wi mo gbo ko iwa na ron suru ko. Awon bi ayi wa ka wira ayin ro hi so ma ni wa bi ugi mo. Ya un wire ha.
2: To to yin do. Wi ga yo giro mi.
3: A wi ga yo ge ho.
2: Ga yo ge na hi ho.
0: A ga yo gere gege.
3: Oh, na ki wi ga bi ge wa. Yi na giro mi ba te ya ge un pe te ta ga yin ge. Wi ta ga ya wa gere gere ba so ni so wa. Ma de mo won do ge.
1: Then do wi.
3: Oh.
2: I'm going to go to the house. So hide in indom when I'm a girl. Net titi come and call Natarabo Mamma Tehiba. Baba Fua Basoa, Bagatuna, you better go down no more to Gahua. More the Wahidora. She breed by Yena for Naga Woodwa. Maria Tahoka Mega Megaha. You didn't wear Abanga in Namini. You ever made a man at all? Ne, not all. We his shua. Minika soita, you go ya.
0: We don't know.
2: We have been through a garden. I did do you know me. That idea by ye by shogos, you know, Neto. You ma hamo. Bedu that ain't bitter. Na muemi. Na we wa. You tell me, Neto, Minika soita, we tie dark, we should drag to a guy. Well, hey, what about we, Doria? Who get one?
3: Bi ya ma ngoku ama ngafara ku ya nyiro mwana
2: o
3: aga rida bugoro bumi
2: na ni awaro
3: awo ya wa ya da de ma wonta hami a nyiro gada bugoro bumi
2: na gada me
3: aga wida komsa ya
2: na gawi komsa adi amade ge ba mi ha ewirugo
3: de ge ba mi ha ewirugo ha
2: de bo wi mwe na mwe yo go ma kumara kwa
3: deremi mi ada iga dai dege mi iga no hina mi no oya dege mi no hina ba ko ba mi ga siru ko
2: mi ame
3: anyiro biro ugira ga biro uge do ga gura biro uge deremi ka de ka na ne de komsa agu na ko imwa sa mi ho abugo nye magbeno wa so agu do ye ko
2: aba
3: mi
2: to ba ga eme wu aba nu ame
3: beraga
2: ba ga eme wu aba nu ame
1: ase na mi ho ame
0: ba de so agu eme wu
2: ba wi baro
0: ba ga ro ge ari
2: ta wu no kwa ya wi ka war
1: u
2: kwa ya ro
1: da gboro bo nga da wo lo
2: mi
0: go save me about winning because
1: no guarantee me about Baba Dawal. Let me go.
0: How many
3: media be we look at do mami?
0: How many
1: don't want to go. Daya kere nega
0: mo to ti aya mo ko mi na mo
1: eh ya na de ge mi mo mo gwa egbere mo run gwa engwe wo si ya m baga mati
3: de mi kan bi wi gro mi
1: kan bi wi
3: bi wi ba
1: anaka bi wi ko egu be ga
2: yi ko mi aka wi tiri ya
0: se se ra
2: te suka we le so te so meme la bai ha popo mi no anti bu na egu ati ai aga wi da he mi no mo ti gu mi garaji Guanga ya mami.
0: Wisha ga.
1: Wisha ga yewa me.
2: Eh, weti ga yewa. Ya ila ga ikahu. E kuna foro nu nga afwa. Iwi foro tena kwa hia hiu. To ushira wo. Guwo kwa mano yu kwa. Foto wogu nga afwa. Iwi anga wi dwi ya hiau. Awi foro tena nga amwa yu.
0: Sa wadon hen. Auna da walo gya unwa bugo yu mwa eme.
2: Weti ya ni harasi na ro. Uwa unwa nela ro. Weti ya harasi na ro. Do wika gaya kukuru hea mwami.
0: Ya ba. Mena. Sa wato mokunya de ya gaya maka. So what am I going to do? I'm going to do my own. Ma, na dan ko agbona biru gi mo. Gi ma, won gbona wa de angbona. Tam tia, yiru no ba le, ita kam. No ba yiru no ba tia, no ba yiru. Yiru. Ngo me, tam tia. No ba ne, no ba tia, ne yiru, tia no ba yiru, no wo no ba ne. So wa ngwa mara, ku ndo.
5: Wa tia. Wa ne gwan de ha.
0: Ai ko.
5: Ndo. I'm going to go to the house. Oh,
0: I'll be getting so nice to be here. Aha. Mena, we've been a big room, but I want to, huh? Yeah,
5: I'm
0: quite so
5: nice.
0: Oh, ha.
5: I'm not going to be able to do it.
6: Hey, na ne kon gaya.
0: Oh.
6: Am gbena bi mi mo wendi gbena anya.
0: Mera.
6: Ma de bai ma boku ta ego ga yo mi.
0: Ya ba.
7: Ko so hin. Oro ke de kon ni ni.
0: Ana hakuna.
8: Yindro.
0: Eh, afa foto.
8: Na.
0: Afa iko.
8: Aduwa mo.
0: Oh.
8: Gbena bura gbena wa.
0: Aha.
8: Alem ba gbena me.
0: Oh.
8: Gbena wi bi uri o.
0: Oh, afa foto.
8: Uta siga o.
0: Aha.
8: Aye gbe odo wa.
0: Oh. Ya ba. Nana ba ga do bi roji. Ana akura. Alafia.
9: Na akura.
0: Alafia mama na suka.
9: Ala mi ga go ku ni.
0: Afa iko.
9: Ala ni ko iko no.
0: Eh?
9: Nan de no ko iko do ni mi no. De to go ku ka ko iko.
0: Merame.
9: On my boja.
0: Ya wa sa se ra unko am so he.
9: Oh ya ko iko.
0: Rando.
10: Hello?
0: Ala akuna.
10: Rafia.
0: Baba no suka.
10: Mon.
0: Draman.
10: Era ko kai?
0: Oh.
10: Sa to wari bo yo.
0: Ba faura.
10: Era un bora gbeno wa.
0: Aha.
10: Nami.
0: Nami.
10: Ba win bi mu jura.
0: Oh.
10: Ba nung bele.
0: Ah.
10: Eh?
0: Katono baba
10: go. Ne wona ka ti yon.
1: Umu me go ga ni.
10: Ne ba nung bele.
0: Ne ya.
10: Eh.
0: Katono baba go bele.
10: Ba ya wa na nung de ba go ko ko ni te ni tru gi yo ya.
0: Aha.
10: Anye re. Oh. Walla go ba.
0: Ya wa.
10: Ko nu ki to bi.
0: Ya wa.
10: Wonna ho wa ke ko ni.
0: Kama san na me.
10: Ah, na ki na ni.
0: Ko an so. Ana hakuna.
11: Lafia naikina.
0: Lafia maba no suka.
11: Marubia wa gira sana.
0: Ah faiko.
11: Na again lafia ya indiomia.
0: Aha.
11: Na wibu so.
0: Mena wi gbero birugi mo gbono wa.
11: Ah one ti we no.
0: E yawa.
11: Na beto.
0: Sa sera anko an so he.
7: Yore beso orokeji anti kwana ka torun tare sina.
0: Kurando.
12: Kurando.
0: Alafia.
12: Mr. Mama Jimo Gesman Tagande.
0: Jimo Saul.
12: Naam.
0: Afa iko me.
12: Oh, danje me. An gbe no biro gbe ho ade aso ya an gbe duke ho me.
0: Eh, no mama.
12: Eh, ko no ko be ko ko ka to mu gbe ya. Ko te bi o mo gbe mi ko no gbe mi.
0: Eh,
12: gbe no biro gbe.
0: Oh.
12: Wo, ko ba de aso ya an gbe duke ho me.
0: Ma ha wan giwa ni.
12: Ba ma ngwa pa ni ba.
0: Oh.
12: Ba ma ni dogiri.
0: Ya wa.
12: Gbeno.
0: Oh.
12: Se doze.
0: Aha. Draban. O kwa so he. So ton do pa pa o ma. Ala akuna.
11: Ali ala akuna.
0: Ala afia ma ba no suka.
11: Ize ai.
0: Afa iko.
11: Au di gbe na wa.
0: Wi gbe na bi de wi ma gbe na wa.
11: Oh.
0: Ya ba. Ta. So go jora me di son botini. Ta fa ye ndro.
2: Naam.
0: Ala ta magira.
2: Na no.
0: Yela kanso he.
2: Yela kanso he kuro. Gari ya ha momni. Garo ya wa won mago ton kiro mo ho. Wo go so hia. O kan ga he gi awe. Mi san wa mi ni te. An to me ra e mo amo e segura segura. Segute ta we won ka we he won kokora.
0: Ka gina biru gi me an papa de we.
2: Eh biru gi bia.
0: Ane si agma e mbe ko.
2: Ma si agma e si agonu. Si nu nyego ma me kan si aga dan mi oga we. Ama de me he won kokoro. Ago kwen ye ga wa me ka tin ye ge ya. Me ami. Ye mo afi ti tara ko ya mi. Ane ka ma e.
0: Ye mo afi ti la mi lo je.
2: Ye mo afi ti me ni ame. Ago bi wi won we an ki wi pitoru. An ko ya de me ka wuro won ho. Ye so ha ga e we na he kwa gi tiru. Ya wa ka huko awa anwa ai nyiro yedu pati gayera aye nyina to won titi ka won sandami koko nu wa dobi ga nyina ga npa won ga ma asobi
0: meneme
2: aha
0: direge amidu
7: naam
0: anwa ye ndro gira
7: sa sa win ga ga yo gira mi ya na no ga ga gure ko buti
2: eh
7: wonen wene atono kiroko kiro kama gira anyero se asia kiro enso aso na ga gira na ne ummo atono biro gira kuro ga gira won tigbeno domi hain de akiro kiro eno ufuo ga ufuo ya ga wikiro wana akuma asia wure na tawa bidege gero gero nonde bekwa wana ya kwa mini ansia mai kwa kongereo kiro yera mi
13: ha
14: ai kiro kwa
7: awi kiro kwa mi dere mi ura gero nonde mi ira na gero nene kam moya sa biru wugru kporo taha nyero wi wi biru wugru ngu hagbeno
14: do so do umma un ye uswa mi ye mbinemo
7: un ye sogodo un ye mbinemo sogodo mam okay fo mi do mi te ba te ha ye obaro gaga wa mi bara ne kleptomani yero e baro anye we mi uga dege hewa wi ufu amo umo e fu aka unsu hewu ha mi ni kwoe kun
13: wi paro amme
14: ya me
13: aka ka yo bongo
7: do aka wi turi gina he ayen ka hokome ana de ne gbere o mi ka ka wi wa amme wi
13: turi ka de bon da ka tun ogo ndo to nya gro
14: o ka mo bre
7: o ti ho ka mo a o ka mo yo yo ama wi wa wi wu ha ho mbaro ga mo anga wi baro ga sin ba
14: ama he yo ga wa kuro he
7: yo ama yo ga wa kuro he yo
14: ya ha yo ngia ha ro
7: Adwa wi gbe ga kiro kwa yiru se kwa yara kade tuma a wini mi odo yira ye mi magogo mo ye gbe
13: menda menda se dai wina heshua me do mi
7: agira manga fara ko kiro ge mi ara agira mi ane yiru do so abura ba won titin bi ma no do so abura apa ya mi bere an gba bere me chandi usu abura an gba da e bere adwa gi ho wi wa ukurikuri gbara odi so yo kurikuri gbara mi nta gba na itu itina ne bi gbara wa ura kurikuri gbe wa won en dugu dugu ga won ko odi so ya
14: Ana
7: agumasia agumasia am mande mo beba wa wanye no bogo no ma wan bi wi eswa de de mi ho mi no awi biru ugira ngi am biru ugiri
13: gai unwe na si na e kirwa na ne ya waga kwa ma to ma ga yera towo urai mo
7: onga wero go yera ki la ke karo be ba ho sare kporo gem bane ge kporo ta ku ngirundo ge ye ka gere ba wu ka bu nyuhira ku ka sangira Ati ye sahio.
13: Mia.
7: Ba na iti sahisia. Banga nunu wa bukode wa gema u bukuro kwa maruko.
13: Mia.
7: Nasira.
13: No. Kahua habu.
15: Hmm. Ilundo. Pwano wangu wane daba ne ba wema be kwa hivyo nungpitoya.
14: Mena.
15: Mena mtuwa ho. Kaswa damini yantia. Mena miya haa ye yera tono gu. Ka wune tu gama. Gadam. Do imo nungu mbena hako wanti. Aga ba wanti ya hewa yera tewa. Magmeno wa. And we want a magaha war, let me know you don't
14: buy a go with qua banky
15: banky with co be we say ho.
14: Bango imwa, we
15: mo
14: go nab, we go.
15: Several woman carro, you don't draw. Magaman moons, I go carro.
14: We tell
15: some money never known good, and
14: we tell guag, I go get a man, we guag. Oh, yes, one water by one.
13: And you go, I see a boat, baby.
14: When I yes, on boy, you go.
15: Hey, you bubble, ubuckle,
14: guag, madam.
15: You guag, man. Yet, you might say, I want to go.
14: But we call, but I am about Giroma, we are guag, when I'm going, Kim, we go.
15: You don't draw. Kongiria.
14: Mm.
15: Domi nenti ya guweza wa umnami hindi kula wama wei nangu iho.
14: Weishwa gada.
15: Do.
13: So wudo mantua wa mindi.
14: Do. Ya wa sasi ya la. Mena yesu wa wuda ya wa unwe ne wa banu gana ako kayako abu kula wosun. Bia banyemi.
15: Ahe bukula wosun wa biru uya mido.
14: Bia banyemi swaga wa bimbe buka uwe ne.
13: Mia.
14: Ama wanti isa ya di ya. Mena wanti atu wa
15: mba. Bade fiu handa kadowe kwa. Hange hedo wa wale mgea.
14: Sasi ya biru. Sambu wate. Sambu wate. Sambu wate.

0: madre, faire gola.
1: Déposez vos armes. Est-ce que vous prenez?

0: no sina dabaru an koba so
1: saka gunu yirun jura
2: ngison se wa suma bo batru suru no baita se son tena mi wa ga hon soda ki ton droga ton kulo ba kulo sa son ho ko sia mi kun sa atura sa ngwe ne so ba son ho go da ba ba no sia ba handa ba nin kna gina we miro si bi da ba gbe ka so go da wora ke o wora ke o bi ba sa ba ba gbe le ba be wa yo mi ba son ba nga be son ma mo mi sa da ba no am be wora da mi kun ba we wora da ma ba be nyana ba sanga sanga ama go gun sa ko yin da ba wa so ga ba bon ko sa yen ba ni ko ma da cha ro gya sa ro gya sa da ba no ma ye sa you better tag Boko, Gaimo, by one of them by Tom Bagadi, Paul Walker, Bogo, Bugabe, Nugu, Dulasia, Quema, and Gaino. Betty, I called our main Congontum, Congontum, Cobber, no, 17 years of Sukmo, Felisa, Chicadi, when you see also a suitable Wabuka, Gina, Bentimus, or Daga Kuntanga, Wango. Betty, I will bank, I will not see a Santo, Bafon, Rumoya, Bamanto, Yarako, Balagioma, Kagim, Obekin, or Wibe Kirwa, in Daba, my one so Gabba, Bonoko, in Wagison, so how good, Dababa, Menugo, since I will see you. Sagne be egbisi ami FM Nottingham so ha gine ni sabo kodro ya so masin ba mbira gya so ga be so hoguda baba no si ada ba gbe ka so da wora ke be ba san ba gbe le ba be nyan wa ye ti ba mi so ba ran so mi to mi sa da ba no a gya ba ton be wara da ba be wara da mi gun o be so nyan ba sanga ama gogun serku mi a be han so mo we ba ton so no for gi email usun da ba mo se ma
3: Alusuma baka suru nobaitam suena no kaita wonora yiru kanyena no katia yira besem werekem duanibam posumba sumi miagia ton kankuribe sankaraku miaba banabawari ibanabawari mi batumomi koba nobane kamiti no isaga ibatun mami bandun shubi wariwa mabadun shuba dun shuba dun shuba genga tia madun huba dabaka ura ma ankanye mensaka badun borisu idabilune seka bem ditinu bem boju gracia ninu anklo bamen naba badun shua ben keke yenti mabaye dun shu baye keke iba duani ben keke baye dun shua yenti to sasa kwa sa wi dura mi ba don bori so mu so mi bira kun go mo ba ton tru bira kun mo go kun ma sa lu ku be ton kon be bira ba don so go bira kun duani be go mo ta ma so ge go mo be ton kon be ti ma ba ma dun ra bira kun ma be go mo ba be ton kon be la mi si u mi e bira ba don ho be ni ba un be don so e ma ba ka dun ra to be don bora yayi mi maba don bora enti abi don shu mo bulana ti ai nini mo shu abaka dona kabe sonyanu be nyani nwa mi ibamu anti balba mi kabe bonu kabe nyanu kuro bagura baga dona me yakwa gya woreteo menami nena ben gi baton suno sa woreteni fm nosna
2: suga yen ya he no mama sama wi se ya wi no gi sa wi ka ge ko a sarigi sabi
4: nana ba shogumo sarigi sabi na ka ha we no ten ka bonu se ya darin tem ge ma da ba wi no a da jo gi bu menes were ke o gi a azma ba ka sun sin na non toru ko ba no ban nen poru yo ka gi a mi a ton ba de hen ba gbere mo bu jo ani ebe ben sin ye te ba mo an were ke ya yo son pe ru gi mi a bana bana te gi ga wa mi ben sin ye te mi ba ru ni sa gi a mi gi a ba don so be ru toru ba don so be ru toru ba don no so hi david to ba don no so ama de hen ba so ke be ba wa ka ba do ani be san no mi be pro ba ti a ba kuru so wa ba ya ba jake kira tombe bango mera kwe ama yesa keke ya nyomi gun ba duani ben keke ba keke don so so ba isanga sa en pene bandi nkada he keke enti ba so ba sanga oto yembiru behem ba so go ben turon don bora ka ben nyanu bani gura ba ka dona tombe ba yemen nan kwa ba no kaunu nyenu shaka kwa ba kwa yaki ba se wa ba dona ten wala ka giwo ba wele ko gun dom behem ba shoge ba bamiru mbira gani ba kwa kuku ba tum moisha on ba tum moisha ma ba ka huwa ke ba ka huwa ba ba wele ko daga ikuna siam na hunja kwa gina wala keo nana
2: In wa sia we no gi wea sama so da kemi menna so kan kan same goku selko gai so pa daga kunu ka bun yino tura to du mbira megia sango yi beti aro so ma wa ron ke un gai ko ge so ban ta ka so na be ba sa ke obi bugra bo etidia ba be ba be won so ka mo be son siro ko ma son te no ma tura dede to ma te ngi ngro te ngi go ngro ko le we be han so mo juma so aro wea okura be la megia juma so aro gai ko
5: ge ban ta kan kebi bukurobe sasokumo etidiaba obagere badoni moa barabe nguno bu kasesubu ubeke onja wasianu dodoga kuwa keo shonsi nuso bakiro hono aega indano buka tiaini mwera baka teniso kebi ibe bati inwe buka shonsi teko sasokumo kude vakansi basa wa tombu nguno buka mwene kanovu amera tondro basa wame be tombu mwene kanova ita Maton Krobasa, Tomu Wene Ka Kurano Kayiru, Andoru Kwa Bekuru, Bayarami, Kebibu, Nunobu Kamwene Kanobu. Sa ke diru non nova yirundi, sereka diru okraita, yenke bibira, babe ma ben sosite wura, boka ben sosite mwa. Surutia kabonu, yira babem wonobu ka sesube, keo yen sosini, yawasia ni kwa. Beke bibe. Bason site noni duke dede bokabe bebatie san sesia bakye bibe kenu kwawa. Kel di nosi yen tombo ite tagbi kobu breba keni wa bema basan wame beke bibu okura nobu kane. Ben wu fire yara ukera wi mwoka turo me mwokura yirun saka. Kel di no nova itawa umo uma wo me wimbuya yera wa okura no bukaita kasoni rugwira kuruka no batia yakwa gbiko so site so asibiti wonno ayeka ndano bukatia asubu no betan so nyenda no bukane yira benkeu yawasia bi ebe nguri goberu kwa gespanta kanke diru grupu a yenyaramia bawurote kwa bibe mobu Benwusa wa ba ma ekwa be kuro sa ton drobo he ton drobo. Gehabanta kan son ya yen delege umbiare uro te so. Kawi gehabanta kan yadisuno winti unwa uro te so. Dibe soko be wa be ba kete wa buma be nugudo tusia.
6: Na siara, ne ba soko ma pye. Imo ha ba hanku de ba kans ba ma ba hanku keno wa. Na siara nugudo wa ham. Na ka ma kuho de unka ha ture ya.
5: So bem beba ma be para ega gison ton tura be metri ben turo ko ma winjaram barundi
7: gewa ne ba soka boni bashiru na ba ha mi bi paro kure baka se so aho gewa para ose adama gun huso mi ma habi be para ma haga kure baka se wirugo ma bi be ba hun so hi gema le ba so ba ba he so hi te mo
5: we ba ba ke do do ga ko a men je he kini wa ma me
7: so gema afo mo no ma na tia ne wa Uga bugrobu mo baham bugrobu ba hun so bi figo
5: so mi so ma ton kroba mo a be te bi ton kroba Turo ifti ufre yara go ma nugo do tusia
6: na ba so wa so gi bona chance ni ni nugo do do a kete ba ma kam na ma kana mo be be wa ni bi wa so go ko ma wa
5: di be mi ro ba wa mi be ti bu go wa be bi du ma ru we
8: ni na ya ri ibrahim ma shora na be sia be ni ke ba ko ko ma ka ku ge de kiran
5: de ba sa ge be tu no bu ti ba wa bu go ma du ma ru ke
9: ni ba so mo ya ru ga ni suleiman to ye ni ni nugo do wa ha ka sia bu so ba ru ga de
5: benji musa mama jima radio no sinasa agi habanta kandi
2: inwa mbira migia meba nwere nke dirte baga ewirugo miamigo mena sasira soko da mi uso a
10: FM no sinasa
2: basam benan tenyiro gro patrice talon sada ba no ma france intenda o france intenda amigo gia sibiri sono ya okura bira migia nde ma yoga dami ira biwa iki so asin ben kan tba sokmo kristani celeste ba to bien chuma so aso okura bira migia uda mi ya ba wa buka be ma sa ba yihukirin so ase ba kan te so damo wo ka be gina me boko ben kan te tuwa tu ma ke den suma pin ka wo so ada ba wo da ni ba be nti yi ya me han boko pin buka ni so asule po wanka ni do banon pinun ga bi pe banga be so mamo dede an waye so aso wa we be senten yuro patrice talon o win be senten yuro gori patrice talon o win sina boko so wa mo kura bela mi ga yo ma dami we ga be ba san so be kan di ten gru gi uma to ba sina ba no yuro kwa me bela mi ga sada ba no sada we ne so ga be banon ko mi ro si mi la mi ko so wura ma chawro chawro mi ko sada ba no ma be ni gbe to so mo agbe lo ba ba ton bagadi de ma tasan wa ibeti ta gbagu so agbiye gbagu bi abama soko sia kanu sonko kama se bi sa ba politique run won mo be soko sia cha ro po wa buka ton bagadi ba ma de mi ba na gire ira wa gbogbo ego bu sansan se ya me gbogbo bu buko pin buka gbogbo di sia ya san son ti amo antenjere wa ma antenjere dimo me na yeso aso ba ton be soko sia mi pa sanu sanu buwa bu bi ba ko kai ku bi ra mi ga gbagu nso aso be ba freya bo wo we tuwa yemi so ma ba ma ga hia mi bi ba freya la mi kon bo ma be kin no be ya me bo ma pin won hi we bu ma ga ko kare ko kan kire de won gidin ja to yin so aso ba ma be kin no be ya mi me gbagu bo pin bu ka wo so ada cha won ti ma ka ma ba hen bi nin tin gira so to yin ko ka ya bi ba mo mi me bi la mi kya se ma yin no se nen we ni su be no sia mi lu su me la mi kon mi se yi beti ya su be no se ma wi sina boko o tombosia mi po da bi ba so asan on ya ko asan me ba gan e da ba we boko o me to po wa o ka bi barobu bu ka bi bila bila ko ka bi nguhin alafia wa de mi ye sara be da ba no sia ala mi sonu ma sara me ba gan e sonu ko ba pa mi kike ga mi ya ma hobu kama dumi gi ma so ga dumi ri mba bi so wa kike ti aso mi na dan ko wa kike ya so asan on ya ko si manga kura tonturo o sero ko to bebe ba ti mi ko ba be da lo tro dia o ba bi bege se mo ye so aso wa ba kia bo kura bi ra mi ke po wa bo ton be bi ra nda ko bi mu ni arafia bi gia we si na boko si lo tro to ko sere we a o ton be se ya yo ma ton be se ya mi ya mbe ma so bo ma ma be ni gbe mo mi ko mo ma so bo ni gbe ro to ye nto mo nti ba le ah biya gun biru simo sanu sanu ya bugo be ba di bege ko mi po wa buka boro bi ba wa lu to dia mi buwa da bu be ngwe hin alafia bi gia mbe ma kwa ba wa ne to bada ba ton be bira bira be ngwe hi ba wa mi hin san sine to in wa bira mi gia me da ba ye ya ma sian se ne ngwe ne su ka be bon ko mi lu si o mi na mi FM Northland so ko kula wa ten kongo ntimo kongo mia baki bu no sinan so ama ben tenyiro basokmo felis chitekedi we are on the about tempo si me ben teme bu wabuka no sina ngwene wa bu wana be basa ben ten tombu be sa tongi kongo ba bo wo de sina ba bu wabu no ti anso ama no ti anso ama no ti anso ama no ti anso aya mo bu ne bu ko tonto so ya bu idi be po we gebe bi awo ri we ngwange wanga nye mwana buko kusina ama wu sada ba nwa bebe ba wwa banka wino ti asa be ngu tipe sokmo koalisyon atikila sosan kati to beba ne a beba kongaye gule be ngaye gule domika hame de we bente nyiro filisi ki jadiwi ukiwa urabe kilwa sangba alo ukiwa ube nguda buiru buti kwasi yesuno kaya yinkpinia ube kwi mwamiku mena beba gilwa me a beba kun kai no ti asan wo be kun kai no ti asan an he mera ba na man wi ben te nyiru bara wi fro wo ga oturwa be ba ne yo momi to man na dan kwa mo ye kura si o mamamamam yo na gire maga wi kwa ka de ma ben te mi mu go wu so ada to ama biro bare ne to be kun we ama so abe ama yin te ngi wo bara wi kan o mi bare to bin bin men no ge ba ki ko mi go ge no men no ge mbange kwa ka de ma ben te mi so mbugo go bisumi ama kwa bisumi ngwe ni ma bu ba bu go nya goro be program sa be pura sanu sanu bugo be ngwa nwa ba ka ma sa yi ba yi mami ye ko pin be wusu adasia me abi amerikin tengiwo barawi e felisa jike di barawi kana to anwa amembirwa sala da ba nwa ma be ba wa no ndo agia to be ba hun hun to wa yo pin tin kura yan pe kura to no angina yi pin angina agire dede ama be ba ne be ko ye wure mahade ubekin wa woda gbiru tin kwa hin soru tebe tebe ube mome bo wa ka no mer sim ban wodi in wa me bira mi ga ka be san sene we ne ki son son ko da ba so in ga baro mi besi me lam kun sen go yi beti aro se yi beti apo da uganda uganda wa mi sa da ba nu ma so ge mo ge ba so ko katungi mikaela to ba ne to bo ba wi mo ba wi mo ba ne bo go wi mo se wa mi kun Washington wa bu isiria ihe de ma iba wi simo bana ukabe ube menoga kwa miku menoga ka sanwa ge koko be de ube ngorabu bu don boy bekewa bu don boy konwa bunaka tawko to ira banka wi nane kwe bana yasa mi turabakaru hede ma amera wika soge ba wengi to uba baguni amigun ba ha bro no pa hige na basan to be basan mba wa ga iso bene a mba na dro de mi yegura ko kana wona mo do be sega so won woro o ta yenwa mo ta yenwa no wengi no danke go men wengi no tabe nkire ko naki un sura ta won biragia an waye baga ne mi ne ga sa fi go we ne bu mo sia Washington mi gya bawa buyi siriya buyi nke ba bigya bigya sango yi beti ya sogo da watin ukraine timo sa da ba nuwa ma to ma bi wala da miya nde tombo tena ka no ba yulun saga be ba sele kwa mi go nde ma ki pa ba sokmo drone ya ba ka be wala da mi be rusin tingu do ba ne rusin tim kenya no la da no tombe no be don pa hura mi go ba ka nga kwa be awyo to an wa bi la mi giya ba ne be basan ba wa ukraine timi to ba mo hina mo me yem buhiru jam ma ka we bente so yam ma ka ton da no go won de bin buhiru to in wa be bira mi gya se ma inwa se na we ni suka ba bon ko me na mi ko ama ko ba ni ba de gina si yo mi ba ka so mo ko wanga yin ye ma yirnye ba ga sa bu mo ga mo ga kwa bi wa kwa mi no ma gya ba wa ba ma we ni bu be ko ba mi wa to yi so wa batin wa mi be bira mi gya se ma inwa se na we ni su be no sia mi lo bi si mi na mi ko sanga no kan no da ba ni so so da ka mun da ba ya ma mi amera gya ngbangbaga mi ne ko bana di la ba so mo lig da vacance ba e wurugo yim final be antante giwo ga mi ambana ta hurame be ga gbangbaga ko so giwo be bara da ba nyina ma antante giwe be ga gbangbaga ko dugo ya ita be gbangbaga ko so giwo mo ma yiruduke mena ye giwo ma antante gama be ba ko po so me gisonge lig da vacance en so aso Yembirso sama daba noa fobulegia babana dira tahmo fobule bana dira betahmo ngun yesa serum bana tahuru bega volcan segregio to bia ba daba nyina yinsa iba nyina to ba volcan gibe babetia wawa amatia yambwe mbaga yesnya to yembirso amaswa inagia babana dira tahmo ngun elephant inam bonote hurame ka be maremu nguru ba wa daba nyinamiko be elefa giwo inam bonote hurame ba

0: min jetti sane o nani dugganno filli kambode annal mudum to irajo munani patanon biungo wara de lawol o yottake irajo ay garu
1: o jadina eja
0: isiki hande nyawle jedda
1: mi nyawli
0: ama golleji do
1: e wala golle
0: jene ndi am tobi do
1: e
0: to wala go gacce hande bangalu bim pilanto bangay gineji jar jar tedi
1: e
0: to taw bangay to yam bangay no nam bangay daga dita
1: daga dita do to na ping ne
0: ya
1: ya yon ka jamu men on ko min ani
0: je
1: wala
0: to
1: manga ka
0: o
1: nyande banga futtina
0: o
1: nyande anoda waga nunke jomala
0: o
1: mokolida wala jodo e damuga eta kokoliri
0: to
1: eti kokoliri min yon ka helele kan wadde te rese e gummal to le chama e gummal fu jon kan kokoli min e ete e kurijine to tuka de bon inne mu run to faadi manu kulu jama ma faadi ma da tuma tumina share e be eta faadi je didi ke de watte ke de gatte te de dembo inno aje baydu am baba tuka aje chama te and the photo jididi tuma de helere no to jon kan yera be haulita e to tibe jon kan haulita e watta kede jon kan ko tuka de bonange to nangama wakati le de fata onanga kanu to nani kulu jama hujinama ko inne ma ko inna
0: o
1: jon kan ko tolta timanu
0: oh Uweli mo nuna.
1: Uwelai mo kai, unai mo kai.
0: Unai mo?
1: Eh.
0: Na kai uweli mo nuse da oidi. O na lare. Ise.
1: Eh. Yera jo kola mo senta ta.
0: Oh.
1: Ta ya ta hapa mo.
0: Oh.
1: To hapi mo jo unkan ko ho mina mo udera nere.
0: Oh.
1: To mini mo udera nene hanne o maunu alo. Jo unkan ko hapa ne alari.
0: Oh.
1: To hapa na ma alari jo pa ana no banga. Kake doto panga kupo nota
0: to wodi au panga lo to panga ma gainama nan gineji na yare to dai gineji dinu mi gino kebe pilaru de hande gineji die no hani dito watta dai bende dito lati un tilal to dido kanun dilata ke tilal ba mi yaraidi gacci gumbare
1: gineji ditila
0: oh
1: gineji ditila kana
0: ise
1: eh gineji ditila wala ma ta taina wado
0: eh
1: to debbo

0: amota ho la me don ta ye amota
1: oh
0: eh do ke me bo je didi do don wa ile ketila and they do be me joni
1: oh
0: no don yaudi don kan se gude an go do do chuka debo
1: oh
0: and din da de chuka debo to ya banga nga mata nganu menere mako eke don mako tule tulu gude mako ne foto sapo kanje ofawata ele al mako hatar ba gude oyara njon kan boro be mako nfu butu gineji hauri tintia fa huba to hubi gani chake kan ko getu ro ko wali ko etta gineji to eti gineji jon kan to weti ko gadon ka chenno eh
1: wali nana na jobo na wodi ko be reso gabbo eh gineji de ila ima ngilo apa man sen na kan do acheta do wadon maddo
0: to
2: to go gano hande non no bati na ko wato anni min happata
1: la bila bila kolati ni tilal kolata ki tilal bo gadan du gang gineji gon en gatta dun dilata ki tilal du wa dun toyra kambe lati be fallo wettore worbe do ma badu ba fallo wettore worbe du gatta gineji dilata ki bata watta du goddum go mari ama fu do fu e nyama cede majju nano
2: nono to ko bowuden do kan tilai kolata ni etilai ta etti ta mi etta fallo bibbe worbe tilai to yama bangal ni do e wada bangal fu ane no batani Allah li batateni ni go ngatilai no hakati den kan tilai no ba mino komenta tilai no sukabe hawita habana igo munda lalle ni
0: oh
2: Allah li ni
1: oh
2: sukabe hawita habana moni tilai makko no gam wiite aden ike to wada na kadu fu ginnaji me mammo tilai sai o wada ne dum to habana gari wuge ginnaji hayi tan kanu habana mo dimu nimbe biyanno de
1: je
2: sai Allah ni habane
1: o kan aki o habane
2: eh
1: ba ginnaji habana mo
2: go e mako haulita bato o woduno chokki di don di fudi tanye ah ko watno e juure dum don dum fudun ikkine Allah ni nu walete habane e dano habane e jungo bo
1: oh
2: to don tilai nun noy o wadane nun tilai nun
1: o tilendo
2: tilaino to wara na madum sai hokke udere ranere ne do mo tilaino sai wakone tilaino ne do mo
1: o udere ranere
2: eh sai tilaino
1: ba bi woni bodu nonnon na
2: to joni ko duudi e wayla dum joni be boyiti e minon umande amen ne jonne do kanne boyiti gude de kaden daneje gombane ko duudi wa goboto kanu ko duudi kan udere hebaane fu kan wakoto
1: o hebaane fu
2: hebaane fu jondu mi ya ba mi e fere antife wobbe to jira ba ngane fu kaden to wodi gomumo holi fu ta tane hokka woto e wakki o do ba ngante amma o do wakki udere to kan edu wada amaden dun wadi ta keno nonnon dun wadi ta keno nonnon de dem ba ngante do titi kan wakoto dun dun fu
1: a wawan kokka igo ba da wakko
2: jom
1: tuuri
2: eh
1: awla da ga ko ya wa ko te bona
2: ah awla da
1: igo ra ko jodi
2: eh awla da
1: hudi nuno
2: eh awla da
1: o se
2: aw awla da ka
1: wa kina ma ude
2: eh
1: wa wa ko te ma ra igo ra ku daro
2: wa kata ko
1: se
2: aw
1: wa ba to ka no de dani no wata
2: to wa kikene fa e wodi me de to be jototo ko akitone
1: oh
2: e wodi ton to banga e wado fa debbo wa tirama fu hanne pibo gude na on dum
1: oh
2: to do yottike de pibo gude do fu dole jonga o kitan jong udere mo
1: oh doga o fi ban be no taw be pibo na mo
2: ah o fi bande na
1: ama o be pibo na igo ome
2: eh be fu be bande
1: ah he be fu no
2: be fu dido kanko jom manjo o fi bane debbo mako kanko dotto mako kanko mo holino o mo kuno udere
1: oh
2: kan mbo kan fi bande otto jo manjo debbo
1: o se
2: pibo didino
1: o jo manjo to lotto i mauni no tagata ma gamoto i hota na
2: tagata
1: o
2: tagata be do fi bana ma to fotike wi ta to jo mambe worbe do tuno be mbo woni
1: oho
2: do debbo e do tudo golko
1: eh
2: e poode te kan mbo be gadde be fukine to be do fukina no do kan mbo fi bane gude no be do fi bilana gude

0: jonkan ɓe joofiteɓe huɓe ɓuutoɓe jaane kelle wokoɓe woka hellowe e hella kam bo ɓe garani en nun ɗon tila e nun denkanno ɗum ɗon waɗete no a tila e nun
1: to woɗi joni mi wittan falto lawol ñandu bo ñanduji day ɓangal ɗon ɗiye e ɗiye no kam bo laati tilay
2: ɓangal
1: ñandu wala goɗɗo walantaki ñandu
2: e waɗe kam
1: e
2: waɗe
1: to
2: ɓangal nga bo
1: waɗi cokola na
2: cokola bo e waɗe no
1: den dunduje woɗi
2: e dunduje den nam a waɗan cokola ma ande ko laati tilal kan woni cobbal cobbal ngal ɗon kan bajon e ngal waɗe kan ga wiyete nga pereyal ngal ɗon kan a waɗan ɗum e kafari bo kafari bo e waɗe nga pereyal e butume watte a nodda gannunkejo ma geeto mo koliɗa jimo o kan ko joɗoto e dammugal ko jomman jon wultine o fooɗa bo dayoji tititi o fooɗa o yima jimi ɗi o anni fuu kafaari ni e hurbe hurboyte e gummal wadde rese e dammugal gummal ngal resane e barkeje e kaareje gummal ngal yowe dow ɗon kan ga wiyete ga pereyal ñanne debbo ɓaŋa ko hoorengal ɗon fo ɓaŋaka a nanan ko cukkuɗa amo waltiya ga pereyal
1: ga pereyal ga mi famaga dede ume mbito ga peya titi
2: kafari ñinmume inne mu wiyete ga pereyal
1: kafari ɗumba
2: mbiyaɓete awo to kurubama pusa ceede ma dala dala dala ɗiɗɗiɗi to kurubama to rottete ɗo on gatta ɗum e ceede ɗo e onne ɗo to to ɓe jahoɓe gappiti ɓe tawan wa dala ɗiɗi tawɗo non fu suuɓo dala ɗiɗi en mum
1: dey
2: kafani
1: jam
2: ka wiyete gappereyal
1: gatton ceeɗen de kafa ɗo hurbirie
2: hurboyte me wayle e gumma wadde e rotte mbaafe kaareje daɗɗan e gumma ga e barkeje ni keɓatega ga waɗa barke kaareje bo heɓa enɗan waɗa
1: ta ñama kafa ɗinu ko po pakka ceeɗen
2: a gappita
1: ta gappiti
2: taamitani me liyo am cakkitan wa to atalle woɗɗi on jaha on takkitangal wa to on jahi to on gappita on jakka on cutta ceeɗi on mum bo kan wiyete gappereyal cobbal bo kanum bo gappereyal nu
1: kanbononu
2: kanum bononu cobbal bo sey yaare watte kosan seɗɗa watte cobbal watte holde mum gummal ga debbo babatakoga ɓagaɗo babatakoga ɓaganaɗo babatakoga to dase suujo wodi gummal ga kan horataga wuro mum
1: inna gorko ina wite no
2: awo miira gorko debbo
1: ɓaganaɗo miira muɗum
2: debbo to debbo min ñimo kan jeyga to kanko minñi gorko on kanko debbo on jeyga ngal ɗon inna oya babatako ɗum gorko babatako debbo babatako ɗon kan tila tilan nu
1: ngal ɗon batila
2: ɗon kan bajon e tawa anmo hoorengal ɗon a ɓagaka ɗon
1: ngam goɗɗum mbaɗe gineji laatiɗi tilal kadi enon ji ɗon laato wiya hande en pillanake laataki tilal batanen ji ɗo ngam bandiraɓe meɗen dayi jawdi hande e naawi itta ceede mawɗe jaha luumo cuuɗa gineji ɗi laataki tilal non niɗɗo watta nodde dey ɗon to gatta kaden ceede ceede maɗa kaden ko gonɗa o ñamira ton laato naati dey ɗo kanum min jinno to en keñi ɗo on batan en menon laat menon woni laataki tilay
2: gineji ɗi laataki tila kan na na
1: to en jew kandi jinnutiga
2: to gineji ɗi laataki tila tayga ƴama gineji gogo laatiɗi tilal kanji woni ta layi to a taynama to ɗi limama cuttana e sirawo ma nanun ne e sirawo maɗa cuttana ɗum cuttana e sirawo ma debbo cuttana e sirawo ma gorko butu ko laati tilal nu no ande ko hori o ɗo kan tilal bane ɗo kan juro nu
1: o juro nu
2: o ɗo juro nu
1: yobo
0: adobra to ko laati
1: laataki tilay
0: ɗi laataki tilay
1: amma en kebbinaɗi dey ma meden dey gineji meden di gatti
0: joni ko laata ki tilay kan woni nangal di gattete di joni yido tilay gom bane
1: yidi wadino
0: dago gattetengo tilay gom bane
1: yidi wadino tapi e
0: dun don dun fu dun gida dun don nyama dun do yidi wadino fa dal no dem fu an ne watte yidi wadi ko nyamata cede tinnun non ko beedata nyande cede tinnun non
1: gatta ma kede dudde bona
0: kede dudde de don bo yidi wadino
1: o yidi wadino
0: don bo buran non fa hanne watta gude dudde
1: na gude bo
0: goje dudde dem fu yidi wadino yidi wadino ganta dari ko lati ko hani to goje ma to wadi to goje jeedidi fu ko joni inna an o wino jeedidi wadi pakorowal debbo bo to attama hina pakorowal ngal ya ada kam watta cha hebbine ton to mu fere mu to ko jida holi do to yawti o suttana e si ko golko e si ko debbo suttana gori ko titi udele mudun ko hoddi don ko jida do fu yidi wadi no ko yidi wadi no
2: goto mbona no ko bagatete ga ngadum bo
1: na
2: jo min on ful be min nan ne min godi ka
1: o yidi wadi no
2: don ka yidi wadi do
1: yidi wadi no
0: ka fu buri nyande chede de bade ka
2: o kita kuje
1: ta watai do fu wie
0: wie
1: a wadai
2: o kita kuje yidi wadi
0: no
2: ba kita ma ko gota jaruda ngal do hurbi ta nyiri butu wadi ko hoddi do fu
0: yidi
2: wadi wadete de don hana ya an godu do debbo an godu do suka debbo an wattata go ko jamata ma goka wallahi
1: mi yani no hala kan futi semme ande vatu goni no kan gineji din toggu mudu nawa
2: e nawiyo
1: mo wada idu nu ya ko to ko batte do manu ton do yehi dari no dum woni nyami lumo bembege do so di gineji a ko wai tage da rifu o wi an a
0: o daga do ta
1: hala kapilu de gan go ganu
2: ko keda keme tati chuka huo wile keme tati anyama nkukuli keme tati
1: kade na talumo keme tati he nyabutu
2: baba nyamai ina yarai ba ini baba chuka yarai ogo nyamai banilabe butu koto nyamai ya halumo roda ade gineji tip to jonka nta agai niko chipa kukono rapo beida
1: kade beida dedo
2: beida unlata kibutila Nunkam mimpa mi ka jamuda jonka.
1: Eh nunu me.
2: Mimpanta inu.
1: Eh nunu.
2: Mimpanta inu.
1: Kati men geti fama. To iragi din du gamaji eden tinu watatadi.
2: Di.
1: Imede.
2: Di.
1: To iragi numbo.
2: To.
1: Kanu wadi jonka den fila maju. Gwodu be beida deidom beida. Gadu wawa du wala. Mwen fubane jude mudu huti.
2: Di.
1: Imbi ambo gamaju inko wata.
2: Kon lamu wadi kotal ka bo hao.
1: Toho.
2: Ya kanu mbo chei wada.
1: Ya
2: anu kutu elanu.
1: Noni?
0: Wodi. Atre kwa ya hie peido odo njimfa hane. Joni ta adali. Gotu ya hoi enata do. Miyadu edu nata. Amata ugoto ya goto watatadu. Joni. Begato itawa saagia maro fusa ya watte dedo. Joni.
1: Alubo kare jodadu.
0: Joni lulu nebang. Olo loda no. Joni na to e watte do
1: mo ide ando de ololo de pullo ando ololo
0: he na de ne babuli ando de
1: e ne babuli be de gatte dai
0: lo
1: babato ma sedda gonu
0: gasi to hande du hei ko duudi ta buuje daga do godo tani ha buuje didi tati tilay bane do fu
2: tilay bo bane
0: di wadi no don fu be du ko nyanti no tawa gineji debbo so de se adupa hei da tosu Sute, chokotoru, tebe kule. Fubutu, nyama, gote, da kwa tete hole, kwa tete jude, kwa tete koli. Kwa tete koide, gaude mudu nini. Undo nufutu lataki kwa
2: tila.
1: Seme fila mede hande kankandu. Lata na kie ntilal. Uingada, untampina ye ene titi, kanu lati fila mede hande seme mudu.
2: Gota bona.
1: Ko pitenda inketi tutao gogeri setna
2: cho
1: bi peida setna ko kokengeti

0: iraju ino bedugo
1: ko jinno bedugo eh udan no wuro debbo nyantoto no wuro gogo bo nyantoto kanu bo se fawa gude kanu bo ke gude do gitire no hande gude la choitati baka gude la choitati ko beedete fu nanno
0: gude wore wore fala choitati
1: fala choitati gogo mbo wadata no baka kede foto nan nan fu wala ko lisodo to an ananga awodi na gilma gote awari ayutini ni ando atainiri to suka be wawe be jimuda ban
0: to be garo bo me yanta
1: ina be do se bi yo
2: ha hanne e wodi ko holi kare
1: wala ka ni pa me aino ka
2: nana wiye ciyari le sama ta yahi to ciyari le sato biya gineji di to duda ina
0: ano be bida
2: Dalu, hina adembo una tu yama chiyari sama gumari boli
1: Ekafari
2: Chobba na gumari kafari gumari boli bo note leze Ediang
1: Chobba
2: Hane numbane
0: Maro
2: Hane gumari boli leze Gumari maro leze Gumari kafari leze Gumari le Leze Gumari kafe Leze
0: Gumari
2: maka Lese
0: atabe gata dumba
2: gumba gasije lese gumba gerode lese
1: akina la fodi ngumode la
2: no gumba peti mu pen fere mudu sa se mu lese pando sigarije bombon do fu kulle fere fere ni ko anu da nyamete de do de yeteluji ndo gotel gotel ngele fu do fu dul lesete gibe fere mudu lesete lobaji di do di watiraka di choda di watiraka no goddum pakeji mudu fere fere kan dese kanumbo gatti nafa fere gatti di boli falto mudum fere dun do no fudu lesetewa hanne ko gattuden hanne ko lata ki tilay dun wallahi dun to la insa
0: gonga ko en ketinto wo bo kanbo be bata en jide mabbe ni sa en ko kan wobbe joni mi hokkabe lawol yaoji batube lambaji di kan di nodde ngem
3: gonga fa ko jabel no doje mabbe seb ka batrim lambaji di sel lamba sel tisina no banji e go o didi e jena tati e banji jedidi e jego jedidi e jedidi lamba mten bonanno banji e go o jena e jego nai e didi go o e jedidi joy e jena
0: anjo ini sa
1: aw ni nan ni nan ai do
0: abini la manu
4: ai ja manu fini
0: e ja
4: deni nan ko ko yo
0: anan bangai
4: eh mi anan bo me pui du ba abai
0: to gineji di anu hani yare di woni hani to yare
4: gineji yare di dongan to wili seto do jonna ngena ngai nan
0: eh de yare ta ke mingiri me hani yare te jo hana anu la to yara ma
4: mi me ba je ya wa do gineji go ya mi jama me binda wa di do ya ta ke no jo wala fu ko ya ta ke fere fere
0: to wadi
4: Allah jangai wala fu ko shotta ke fe fe ya
0: baba bedo enjo inna yeso
4: jalla to na ya fe
0: la bine la
5: na mira mi hin
0: oh
5: yodi sama daga bore
0: mai bila bore jodi
2: moli sama
5: yodi sama
0: ah moli sama la bore to min ketini
5: oh ko batang
0: Aha. Ah, me bien andame.
6: Acaba yo con la tuve que o dos que estaban tarcados.
0: Ajá.

0: Tá vai, vai. Tá onde?
1: Parada, vai, joga, né?
2: Não, nego.
0: Tá vindo lá?
2: Já falou com ele.
0: Mas não?
2: Eu não tava dando muri.
0: Já vai, onde é?
2: É só lá, onde é? Onde é?
0: Onde é?
2: Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é?
0: Onde é?
2: Onde é? Onde é? Onde é? Onde
0: Oh, Puri,
2: Puri, Banga itu orang mampu jangan warna jurni kami yang terkira kami dunia awanan. Dem gude gude aku de jeli dia. Paku aku pun ini jemu disorot politik musibah dia fa yoku jenden tawan.
0: Ia di mana?
2: Kami orang golod.
0: Jadi nato engkau
2: di sini. Banga itu orang yang nak engkau ini.
0: Banga memu no data atau banga itu berbarante.
3: Oh, Darja no voti ne tawang.
0: Kai binta banga hane. Che de gumbale.
3: Che de gumbale ga hane che de molle de kamme.
0: Ha.
3: Hane kono ti le ka.
0: Oh.
3: Gumme e kore mudu.
0: A vi ko ya ummi yo biyo.
3: Ah.
0: Tanani hane banga le ngalonga le hebino. Gorudo bangalong ka konu wodi jawdi na
3: Bele ma konu wodu go jawdi timbane
0: o jawta male to wodi
3: anne ko cede ge dara dum ba pa de anne wodi tudu mudun jundo tren e wadi mo
0: je
3: o bu so de ta e tagi de ru re ge gere jino
0: o pa de tudu mudu ke telete Ina kiyana nu wadi na nonno du wuri god wadi nora
2: wallahi na da ala mo gam yonda ala die na da ala mo wamma
0: to babe do na bi dela
4: sammo nonda gangi daki
0: sammo to koti do ba
4: to mi zanna on don dawo
0: to ngeti gel daki bo
4: Allah geti ngel daki yan ni pele
0: ta
4: Mio.
0: Oh.
4: Daw dem ba jere wala ni finano ton to ko kullo banya ko ba faro en.
0: Aha.
4: Daro ko ba ngada da jere maga no kuje ba heta nga ba hen wa sai ni hen wa batti do.
0: Nonni.
4: Agoji bon hon non joni ga nanni du sai ni to da ba ja jo.
0: Mhm. Ka ba medo. Wa bi da
5: ni wa da ni go fa do ma ba le ta
0: ko. Na bi ne.
5: Ah, Barugo.
0: Mayo.
5: De mo ba gun kerunu.
0: Ah, kai gali alo e bere bona
4: ina e bere lo yo
0: ni wa yi ma o sanne
4: wala ene ba le didi
0: di yo
4: oh
0: mala ka godu mi jabe wala ma yo
4: oh
0: pui de gine gidin jarre didi no
4: oh
0: mo halu no noni do kale ida tawanga munna
4: awo gango wala yi ida tawanga ne ma ida tawanga ba ko chala to abanno me do gang oira mede ne wala wata ya gine ji buite
0: ha
4: don gang gam delu mede ba do ne do zamu ne mu ko kite bo su gamu bangira wo ni ani gine o gang wo pete do de tudu go nyola don go do wi na daru wi de su te wi ya e wi ya bali don nu data ani ne do go wi da do wi ya no ma ja ro ji wi ni nu na ni ne do toka ba do ne do zamu o ko ko ya ga go di bu don e wo di ani wata ke bo gine ji ke bo e bi akawo ba ne ba eh alkawo ka makanu ko dangang ko ko mawo bi bi to ko dun kawo ke bo alkawo
0: eh
4: e bi alkawo ganto alkawo salama do awda wadi bo
0: noni demo
4: wallahi waru ko fuyi to gine ni muta ala wadi barki amma mo wawda ko wadi bi jalo wa da wiya wa ba ni ni ju kama ja anka wo ku mo mo da anka aye yawa
0: Aye,
4: to ga ye ye de no bi na ya ye ya
0: eh ayi
4: na don kan on go ru on bala na ma mi pa ma ka ta mi pa ma ga mo
0: e to
4: ba ba ya le go do ba na lo go wa no ye ni ta do ko ta ine no ni gine ji pu yo ye no o ka na ge ma ko wo de ma jo ne ma ko ru ni
0: eh
4: do muri o wala do muri
0: mi ye ti de mo
4: wala
0: mi ye ti ba san ne san ne hanen do de ma la William gami wa ri no ma pui
4: wa wala mi do biwayi no mi wayi mi wa jo ndo biwayi ko nu renda yi ni ko yi dan to ala ri dawo
0: demo demo bagu
4: a kan ko no an shin la to gogo
0: eh gogo kai kali
4: ah
0: o jadi do ina
4: lu ka do ala jabi bu ka kali ni wota
0: gogo to ala wadi
4: ala wadi sa
0: to wadi
4: to wa be do ala
0: to wadi eh wadi a do bi dai era
5: Ah,
0: mi mulo. Ebi aboya wa eme.
5: Eto mi ngadan me baba ka ebi aje ta ko fa gata.
0: Oh.
5: Ni ona e golode.
0: To.
5: Jani era jombo.
0: Orolo.
5: Manga ka mi ko teddi nu.
0: To, gineji ni mengi ni barana me gineji pui ja redi.
5: Gineji ni me aki yota ila ko suka ma owa.
0: Aha.
5: Aki yota ga ane ba ma e ha ka le mana. Take ko lu mora gineji.
0: To.
5: Take ko choda ku de ndu choda ko dotta ma take ko banga su ka mala.
0: To.
5: E wo ta.
0: To ha, minani ba bedo. To in Kenya ro ko Kenya joni be ne ru godon. Batin kapela tibe. Wo du be sukabe. Wala fumo wala suga yo wala fumo banga itawata wuro mudo be ne godo batumbe gam kolle no hina wiye dule watugo gineji pui tugo tawaga e mudo da wobbe wiza ma tawaga e numbo pete no awu dombo hani kebon gakko ko getti yore de law ko lombo oro mi ketti ko bayno titi e to vetta
6: Jo.
0: Kere min jidi kokko getti kambe laati be bangobe.
6: Ne.
0: No be pama no gineji du ibale laati e tawangal. Jaaro gineji din puibo ay sedda bo laataaki wuppugo tawangal.
6: To jon ko bay no tire mala ma ko min be data. Gineji du ibayi ne yaata gineji du diga heba suka mun yide. Yaara nun gineji mun wada gineji mun saka saka. Heba ni go debbo heba hora nya gemu kamuni keba gino ko don fu domi hora ni no
0: domi no
6: domi mi ku je gadadu chuka debbo be jida bebo to be tainama to hina ko chuta che nira ko hodi don be wuro chushata bone ko babidu ko babida don fu awujua gonga awujua no to ke baba wadi
0: wala
6: a hora ni jomu me mata anti a bili de shu do ada a he bai to na ge ma ho kuno ma bo a be di ado
0: oh
6: wala ba to get an
0: ba du bala
6: baba
0: bala ho kima ko ruda a be di ado me
6: to e sira su sata babi e kure do e sira go ko batu ka babo dun de su du makobo to la gere bulle ka me nyu gulla
7: ta batu
6: eh eh no mbata anawa
7: bu jobo
8: naam
7: ko bay no tinen yo ene guda kokka kambe la tibe arwasi be joni gadobe bange gadobe bange to yidi ya
8: to ko gordon mi hokkade don ko haani joni tagado acca hakkilo mudum witta hanu atawto e ngada darin taw enenti me ngada darin taw enenti me koloto den wuro meedi
7: to
8: darin bo fa hanne mo tayneti ngombo to en darane mo gangine yacce darin me ko jodo to to ko hanu no darin fa ko wi'a hebi bibbe dido tay jawdi o wodi dum
7: ko wodi ba ko musinori gotel
8: o wodi ba musinori jawdi ni hanu puiten chogu gineji dum puiten dum anudo e wodi bawde fu to yido ta enugo suka mum hada ga hapa wiige watta dum
7: to
8: hapi wiige watti dum en e warbe tanga tan fannangi wiige
7: tawa gan do do jidi no sukuke non ba illa kero
8: o hapa wiige mako to yido o yara amma gine du ko do ati ko ayari e an anyami tike wadobe bo waddi nyami do hore ma di ko wama ton ikeniyama di changitama kade suka ma wodadi taina nado wodadi baba taina nado wodadi inna taina nado bo wodadi goddo anna kartu dinaji
7: abatu
8: to jamima kade keba nga tonga yi tonga ho tonga hodi
7: medu nafi
8: iru no hanu ka kilanenno gine jaite din uitendi gaden hune fu saka saka nu wodi to em uitidi to nido bawde mudu nu wodi data marefu mudu le sanamo
9: FM Nosina, yera tomu la bari feg yake, yes wana yeka
10: yi. Yisoge, buenka yin suero, besem tenka bonon bukurabu, boko nomadu geso. Batule su nomad nese yin son itandi, nga gira yu suru yin son noba tia, ye bueyo, boko suero ko. Ima nye balotemo, nikim basi, buen tem, memo sui, gain suero suaso. Buen gani, yugo ma embele wa, demi, saraka enye, de maso.
11: Son ita gira, son ton bagalo di, buen temo, ka grasa dodoga, ka nugo dodoga, ka yensi u dodoga, ka ma wos nenenga.
12: Buen gani soniru, nugo doba, sanu, su nugo dobu tusia, sa radio nos nandi, kwe ma ye kuro so adagi.

0: Non. Non, sinon, ça va être ton droit encore mieux. Ils sont yoka nigga, on soit qui bec pour ça, yoka kosia, bec coca, bec à soirée tout. Ça a trop mis ça en gueule, sous la yoga d'abord, non, c'est à bel d'abord, l'inc n'a rien à voir avec ça. So gina kula wala kyo nge son sa daba nwa be ba san ba gbe le ba mba be wala da mi ko be mi ba son ko to ba kula be la mi bia ama ba nkin ba go nde mi ye ndaba wa so ga ba bon ye ndu so be se nyugo daba so ma we ne so be no sia ansoa yi san so asemo ye ho ye kwa boko sege so be ba niki ngai da ba wiwa mi ko yin so aso be sinaboko hu sinaboko re otomosia kwa da bo ba san ba mera wa ba bo ho wa mi ko be bira lo to dira yin da ba ma mbe ti aso be no sia mindi ni so ma da mi gabon timo gabon te nyir ba so ko bris kulte oligi ingema o ton bagadi ka unten tombo nde mai baga kia baga banu wala baga banu fuga be bongo biba nye bongo be basukmo bongo ba be bala banu ne mi bidi ma ba badi ma bidi e bala kia ba banu mo be no mandi ye wo ito mi ko ye ton bagadi be temi ye nda ba ma be tia so be no sia na ba so be no sia ni kana se na be bi sia mi no merci se ba ba pro yo ka ko sia mo
1: FM
0: Joseph Daobio drawa son masimba mbira gya gison yogo da baba kwe kan isada ki da bagbe ka dem na be no semo wega osukura wega mi kun wa be bagbe le ba ba be nwa yirmo mi ba son ba be so ma mo mi asa da ba nwa ma ba be warada ba be warada ma da ba don so so mi kun mo ga sin sina be han so mo we ba ton sno for ge mi la we son da ba ye mo siama
2: Alusuma baka suru nobaita suena no kaita mondora iru kanyena no katia yira besem werekem duanibam usumba sumi miagia ton kankuribe dankaraku miaba banaba wali ibanaba wali mi batumomi koba nobane kamiti no isaga ibatumami bandon shubi waliwa mabadon shuba don shuba don shuba genga tia madon huba dabaka ura ma ankanye mesaka badon borisu idabilune se kabim ditinu bem bojo gajia ninu ankbo bamen naba badon shuwa ben kege yenti mabaye don shu baye kege iba duani ben kege baye don shuwa yenti to sasa kwa sa wili dola ni ba don bwari isho omi wila kum go mwen ba ton turo wila kum mwen go kuma salido kwe be ton konbe wila ba don sho go wila kum duwa ni ben go mwen tam ma soge go mwen be ton konbe nti ma ba ma don la wila kuma ben go mwen be ton konbe la amin si omi e wila ba don ho be ni ba mbe don sho e ma baka don la to ben don bora yayi mi maba don bora enti abe don shu mo burana ti ayi nini mo shu aba ka dona ka ben sonyanu ben yani nu ami ibamu anti balba mi ka ben bonu ka ben yanu kuro bagura baga dona me yakwa gya wereteyo melami nena ben gi baton suno sa wereteni fm nosna
0: ça sera baton sono ça m'ignore ça m'a kia winon sia suma win number no
3: yana ba shogumo serigi shabi naka ha winon tenka bonon sia darin temo gema daba yinu a radio gibu menes wore keo gya azma bakasun sinanon toru ko ba no ban nen kuru yuka gya nya tomba dehen bagiri mu juani de bem sim yete bamo anwere kaya yo son kiru gya nya bana tege gawa mi bem sim yete mi barani sadia mi ya badon sobe toru badon sobe toru badon ho so hita vito badon ho so ama ba soge de ba wa ka ba duani be sanumi be pro ba nya ba kuru suwa ba nya ba jake kira tombe bango mera ko ama yesa keke ya nyomi bu ba duani be keke ba keke do so so ba sanga sain pene bandi kada he keke enti ba so ba sanga otu dembiru behem ba soge ben turoni don bora ka ben nyam ban gura ka dona tombe ba yemen nan kwa ban kan ni ni shaka kwa ba koi ba ki ba se wa ba dona eh wore ka giwo bawe kurugun domu behem ba shoge ba bamiru mbira gani ba kwa kuku ba tumwaisi wani ba tumwaisi ya ma baba huwa te baba huwa ba bawe kuru dada ikuna siyamu na hunja kwa jina walekeo nganani
1: FM
0: You guys, the basso besu here, yes, or the charo gia, miasa da ba noa, ba, beko wun, tombagadi, ben yu pet basokmo, agbe, luba, beba, kokai, kwamba, tomena, sanda, beba san, ba politikimo, sanda, beba san, numa, sonko, kamase, beko bu, beba, wana, mekwa, wa, buka, tombagadi, dema, yeno, yu siami, yebaka, tombagatim, buhedimo, amamela, ibanagiri, yera, beko, bui, sensens, ya, boma, beko, tua, mankiri, bewa, kokaimo, Gugun Swasso, Bevin Timemo, Ban Figo Kuabu Bagawa, Mbia Ba Ki, Mbeva Sukusere, Ma Babetua, Kabinko Kaiba Mobe Sierra, Sierra Gambasi, Moma Benugo Drasia, Babigan Binuaka, Yoko Queen De, Bis and Say, Bob Maga, Sumako, Yankee de Nom, Ibama Nagi, Dem Nagirwa, Yak Bukubun, Tibun Sag Bukubu, Bu Binto, this year when we are Bukumo, and ye are fine wa and demo. Mena anyirimo mawanti mwemo so mama kukaimo so kade mawamu ho susimua yesu aso bakinya be bayikbete kpademi bo gbeko be ma so po wabu mabe sensen siya wama abe geken mebogo kungu kako kankireme mebila miki ya sayinua mena milo bisivu sanye ibeti ane so mabe non sema wii sinamboko o tombo siya saani gigendi muda beba sama baso asano nje hawa kwa gintiru bogo wame yese baida ba non siya gao bada aniki ba nikida ba suenu kwa baku baba wiyo sanda bendumi kama abe maso benti kekati ya aso ba mwa kaya yara da ya so asano nje hawa kwa so asano nje hawa so asama nda ba nwa ma tonturo uga sere kwa mula non be ma te mnigo debe tono ba nesega beba mera kwa beba mwa lukuturo di aso batenbe inuwa limo mena yira aso wa wii sinaboko une unwene wii tomosia sa wii sinapa andi oda bu tombe mwado meri wii ma sere kwa ni bango ma wii mwobu tagatago to yesu aso wa ba kukai kwa ba kura bila migi amigo ama mela yesu aso be njikbate baso kumo bene ma sobu to be ma wa mbeti ya mene ah samindi sinaboko o tomosia ya ngwene benti ba ma wa goro sabe ntombuwa ba baso asano ya hakwa mi ma wene be odame ba wa bu be ma lo to dilo mi bu we mbwa do ka no wa wa wa ma be tagu tagu be ma sere kwa benti wa ma be toy be ka bentu sere kwa be ka biaro mena ba ko kai kwa ba tombe sin ba wi sinaboko ntombe sin ma ba da ba ka fo ekwa me bi la mi gya sei no Mira bisiu, mira mira no. Isong yuka inda ba waso, sukuma ba nonsia, be ba polihiba. Basina, mawa duro kwa, menono niki gane shwete, te suma ya sinsina, be mbira gya. Be ba polisi be, iwa toyera ya, bagiro menon seka ba kumia ba suma ako sina. Be bane sa gane yin son ita gida ba kwa mba gane son, to bane... Bin suman so aso bakmiya ba tambu don boy ka wonu babe wale ya mi ba monan kwa yugo wuna wiru ka ogoko woni tambara nene bokun ga setan ko don boy tambara nene bokun ga da kun hako to bayi mura mura mi anyi ayi sina angara na turam de wuna wiru ka wokun saga bane yembiru so bama gaba wa babe bambe na san to bama benti bama be soko si amiku bona bubeni ga ya hingiri bio ha beto muita de me humba ga wa sina migun to ba ha to mbi ba deri ama mera miso bane so asano njaro ye ma kwa mi ye ba wo ye ba yin da ba ba no ma so asano ya ya kwa ba ma ga mi ya kwa nde so asano ya de no ba ti ansaga to ingwa be ba po hiba be ben ko kai ba kwa yira mi kun yen biru so bane ben ko kai so ba be wuru garwa mi wote batamela tagia boko gmena imbayen babem wurmo to wote bate kage ya kat bate kage ya mabada bate babe mo fa menna babe no maturo ami gon wote da ba po heba mbira gya bo inga ya hegire mi so ma ben ka hoso badrogo wami gon o koro ga na mi ko ye ngun dira o turu a ngun pukuro turu a onswe ko kun be hero ko ga ba so mo passport to ba wi wahi baye wahi menna winti bu ma wa ba po hebe no maso in wa gan ye sa ye be ba po hebe ko kai be ba po hebe kwa to ye ba to yara ngun sene gison yuka ni nwe ne imaka baro
1: FM
0: Yoka ni sogoda ni gentemo sa daba noa azuma baka nyanga sala mo asibiti mbatwe su bi sonye ndano kane ya ni gentinyiro baraki buiku de takwa bui banusiya kinkadam ama bansiya bi bunade mbukuri mena bi baraki buku de tae komigo to ba ma kia ba ku de tae kwe to yesu aso ndinyi kwe tba sukumo ayas teta malintem bukina faso ntem ka ni gentin wami to ba to yela mana a yega kura mi ko ya no do ya ma wawa domi ngina wene mbu gireme ka gim daga kunu tebe baki daga kina baki ba ta mwa mbente so mara beti atombada baki mu kuri ta ko ihe kuri ta mu e mara daga kunu no mi bene beba wido kwa domi ngeso ba makia ba kuri ta ekwe ama o bene mmo bule bugo ni gente ni tona de gai so ben gbete ba so mu ayase mi to bo ba beba kweli ani ko ba kweli ami ba wa yesa tenga tim me wa ibete so me mbo ko kai ko banga tem kala sa me yiri mbuhiru ta makma ya tuka kura domi ya sa ye ko kwi iga da ka si una tin so ama banki buye mbuhiru wa yesu aso biba no ko mo bana yesa be ni gente mbi o malin tembi o bukina fa so ntembi o to ngwe ne bira mi ya banwe duwa maga tun wa maku wina sa maku wi san san na sa ngwe ne wa akoka eko bada wumbu kura buwa domi bana wiru nyamu ka so komye to nada nkwa wolgendi mbakmula wamigo bawe wi awa gbe kwani o mbanu mbiamo to yesu na baki bawe kpo ose unyora mo wi aga daba aga nuwa pege magu ye nana sang me agu san san daga kwa made me kwa sima mi kwa aya ngano nawe adu agire ya ntome anda ngiwe bwo ka hokwa ni mundere na ya ngana ga mo kwa madere na unaki un kankan ko mbugo ye nyina siwa mi to ye ba to munoko bana san san na mbugo bin me daga ku nun ga ko bela media sei yo mi betia sei betia ni mega sukuda sukute kurame gabon temo gabon temo bayara ba gison asuma bogene ba nugudo tusia ingeson ye gabon temigo be bongoba be barabanu neni badi mabidi mababanu di ba mwena to amembiro wite nyiro basukmo brisa kulte oligi ingema urakpia ka sogeba ba wisumi mabakpia bagabanu wala be bongoba numandi gihontoro angara yin voito mi dide ye baka ko kai kwa mama won ka daga wura ma we bresi wi ura kanewa buyin ton baka di domin gan so win gan so wa ma be gabon tenjo bara wa mi gun prison so sega sega diru so ba be duge nyate bank ko ben ti gan ko mate nkuwa ba ben ti mo mena yega yoga kia bana wane bo wa bo tonteji one batule suru no baita son tena yega kwa bigo mena mi wo bagre pro batule suru no baita son tena yega kwa onwe ni wa bo tonji yesu note bata ku manga asuma bo nyine bana batule son ko bae pro osino nyino kuroga bio bo wa ton bagadi yega bugro po ton bagadi yesu bakpia baka ko kai kwa bagabe bongoba bagabe banu warai magison tono ibris klote olegi ngema uka banu pale mana ya sami ndugu dubu ngai yesu aso sega so bente nyirwe owe nomo ya dima ya une gema wiko soge bibasiwa banyura mwa katabi kwa gison tono ma bantaka ma wendumo ye mwaito mi ngira wene wibi furo uka ba wibi toli pale ne a bento mbate tadankwa wo tadankwa mmankele bengu mrengwa sokumo mako kwa bane a tonte ta dan ko genga tia bade diwa de minka wene soko yiwa mi betia sai betia ne ba ho da temba sokmo kore du nord kore du nord amigo mane sok ba mbira gya a gabon nugo gundo de min gason be sok be wegi ben davino to babe babe son yurasia mamma dan tura wi sinese ko wi o sok ba ngai no wi ti babe son yurasia babe son koro amigo to bane yini baye mo me bentimo e bugo kwen bugaton pa osu e mpa bi banara san bebo kwen bamben teng pare pa beba san teng parobu ben da gai yanga kwen pa wonga ben teng pare an wa bade ben dabino beba la san ba puri ba beba han soge bade to ba ben dabino nyawi ami kon ma man to a ben yin ninti balada ba yin sun nyurasia le bela bela mi ja sa da ba nuwa sanangwe ne suga be bonko melami kon jogo da baba ben wi go da me ama so he janna ngwe de suba no sema bonon da ba yama nge so e fo bure gya ba bonon di na ta ngo sa da ba nuwa be fo bure bonon ta ho ka se ga gyu ba nyina ma fo bure ya di tia se ga gyu ntib ma du tia jogo da baba me so gonyu la no ye so suga janna so ya asia no ba ga bangya sa kwa da ba ni so da ba gbe ka se ba no sema wala ga gya le ba gbe le ba ba be ka se ni ko be wi ba si ne bu ka so ba ko de ma ba da bi mba don so kwa don eso to ba de gina ka ha ko mo bi la mi gya bu wa ga yin ya hi wa ye mbi so wa sa ma ba no sia ma we si na bo ko ni ki yo o to mo sia bi wa so a so no ya ha ko wa din ti ro bu ko mi se ka so ba ga yi da ba we mi ko bu da bu be me lu to di so ko wa ma bi ta go ta go ma ye nda ba ma anua ye mbi so wa sa da ni jan ti mo ma sa ba ba bin tin da ba no sia in wa gi son yo go da ba sa ka ba bu no ko wa ni ngana sa ya sia mi ko sa ba to mo mi sa ba sia ra mo mo so ka na wa mo go to ba ko nya mi ya

Cynthia Cam 01 63 40 30 10. Bimo da binubugo ban tibiki amu sambehem bibunyi sawa benke o dite mi bise hawa wuguru wo amara bugo ban naka ke uye di mbane umu ke u dite ta keke poe poe numo migum ninuko na bibe gure toro batere nukada ke u dite migum keke poe poe ninuko na siwa geswa ntagandi panu bibuswa panu nagbangwe ke minu bibuswa panu da gami onu yi pa u maswa ma birube ndi bukana gami amigum bu yi bubenke uko ke u nsaya mpa pa u ma buswa bukabuwe bine ususo bine nyenuso mena mba nirumo ika bambi bu yisado benke u dite migum pa u ke u sonsi yesi ayoko bu alfaniko ka Nigeria International School bambi bu nsia yungwera

0: di yamo yo yema teku ukanwa me esiro kabanu rugi ge haban takan dakaro kai to ka pre ge haban takan ga nigi sakaro kari karim worko ge haban takan ga radimo kabin bo ni sakun bi bati ga nugo sangun ba kan ba duma radio no sinam ni buka kina su umri bisibu basibu tugu ge buka to to nigi buka beno sa me bin biwi sai da to kiyo sumanu kiyo mbi ge haban takan jirma paru muru uyin ko nu mu wura ya zuma bu miru toru ben bra kan girin dugo to jiro su nu bai tan so tina ko ta na so won yin dai ta ku yin dai ta sai so ga ko awun ya yo bara ku su kura ka ko awun ya yo ba ma awun si kuro ko me tonte tonte ge haban takan alfa ban si bu yiro ya ku mo ka be sai ta tun go no sia wi gura ko kan wa me gwarin don wari gia ta ta go ka go no o mi bi go so abu miziki mara ta mbi gwarin guru gia ta ta ka go no ye ma gando gwarin gando boro ka tara alfa gwarin si si guru gia ta ta ka be go no sia mo garuni mara bu yiro gia ma ka ma be bi go so bira pro amantin ge haban takan zongo ka ga ha mama nda karin bu te pro ka ta go no ge haban takan sabi korum bu he pro ge haban takan wa se ru so akro agun gi bu go so ge haban takan gari so non bu te pro se ru te sa sule te me u sule te yo go ma bi go no sia sule ka wi ya kubun pro mare borun nya o pe mi ka ta ka ga go no ko bu hin to mu pro ba ke metri sa karin kro da in de bu ka ta ka ga no tin mbi o ge haban takan ko ra ko re ina sama gi ro ka yum bu hin to mu pro ba ta ko ga go no tin a wa gi bu he pro subom ba ro gi ro ta ta bu ko ga go no ba yi ro brangin gomini ge haban takan ka alasan kosian dina buerun buete pro wa kaba go no se bira en alasan kosio asina buerun buete pro go no se bira ni kun be basa ya di ya mu gbeseru yo yema teku gbeseru gi gbesera mi sa gbeseru mindi ka banur gi ge haban takan da karo ka wi to ka prem buete pro ge haban takan ga ni gisa karo ka wi tarjimo ka wi buhi sugum be batti be ga nugo sankunu ba kanu ba duma radio no sinami ba ga bembere be so sia me ben biwi se da to kio to manu kio mbi haban taka to kio to manu kio mbi haban taka zerma paru muru uyin ko no mu wura wi mu yin dai ta siso ya zuma bu mere toru to no be tan so tena yin bu yin sirin ko ba no bu buru azuma bu ge ba ma wi sikru ko ba ga gurma basika ke suban taka fa ban sigu yiro tara ta mi kun wi te bon ta so sino ka yin bu hin to mu kuru ta ta be no siamo sina ko si agi serun ta ko gya ta yin bu hiru be ba sa ge sun sina to ko gi bu kuru ka ge haban taka sama gi ru kuru ka ge haban taka mu saru gi bu kuru ka ta go go no ya in dari te zakari komini ge haban taka ka ta ka go no ala gbe ya run bo te kuru ko ka bo abi ba ti go no si o we do pa ke run bara suno ka yin bu hin to mu kuru yo run go bi ba ma su ka turo mare guru saro ka ta ka ka no ka run bu hin to mu kuru e dan ti ga gun kuru ge haban taka si go suno bi ra de ge so pa ndo miro ka ta ba ga go no si amo wi gun ma m boro suno mo gi a amiro bi so go so bi ra kuru ka suro ko jabra kuru bu te kuru ge haban taka gura ba ka pa ta ba ga go no si amo ye gbe de ru pe dan ti to ko sari ge haban taka gara jimo guru gi a pa ta go go no aruna ba duma gi ben bra ken de ro pa ta ka ga go no se si ni kuru muru wa yo kura kali dia uru dama go e bu yeru sabi nan taro ka yin bu hin to mu kuru pa ta ba ga go no si amo kina su mu re bi su pa si bu to go gi bu ka ton ton ne gi bu kuru bi wi ba su ka se da tu ki o su ma nu ki o mbi wa yin go be be no si amo yin amo de ge haban ta kam jerma taru gi a uyin ko no mu wura wi uyin da ita se so ben bra ken gi rende go to di ro ya ya zu ma bu mi ro toru su nu ba ta n so tena yin bu yin sirun ko ba ta mo ga guru ma ba si guru ko a de span ta ga fa ba si gu yiro ye ba se da si guru ko ba pa ba ya bu yin go a do a sina a tra ta nyi den toru ba tra su nu ba ne go ye mi ni yin so yira go ga nyina mi a tra ta ye wi mi ni yira mi ga ku ma bu na ne ye bu run ko ba ku de de win tun no bi ra o de ban ta kan ga di mo ra ya a ke na de ban ta kan ga ni di sa ka ro ne bu ko yin a do a sina bu run ko ba ku de de to a ye no kuru ye ye sia no si o kura ta to ko ko be kuru bi goru ba ma be go bi si sia me ya
1: FM no sina, yera tomu la ba e fe gyakin, yeson na e ngarika.

Mama ya,

Mamaya,

I'm going to go to the house.

FM nosina yɛla tɔmu labari fɛɛgiya kɛ yɛ sɔn naa yɛ n garika.

0: Ali
1: di guruma ya mari gibo.
0: Ana
1: mo re guru gibo. Mo re ma.
0: Iyawa.
1: Ya dura.
0: Abal ko fe na wi dori ma wi guru.
1: Anga wi guru.
0: Ya wi guru, abla ya ko ban tinu wi ba se.
1: Ito ina mo re guru.

0: kamara no jogu
1: kana lafiya ha kono bi
0: kana kono ge lafiya
1: ba baro kuro
0: be atoy mo
1: ana ben ti to agina ba ko je
0: ya ondure
1: je ko to asora
0: ya dura
1: wala ara iko asma ya to asora
0: ya dura
1: wala dora to asora
0: anga wirgo mo
1: ta yuwa to asora ti are.

Yeah.

0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: Ana fi ayo la wa.
1: Be aduwa yi.
0: Ah na mai go ju aduwa ya.
1: Ya wa.
0: Na na de to ayo won de ma ko.
1: Ya wa.
0: Bana na de bi to la ko mo sale.
1: Ya dura.
0: Mai go ti ayo yo. Eh na ma de ge ba te ni to na mo ro mi.
1: Ka wi lu go ni.
0: Ma ta ndo to ko no.
1: Ti to ina mari guru wa.
2: Oh, that's how many?
1: Quasia.
2: Let me be told.
1: Quasia.